Simi Rova, Paseka, ni Stevie Nava, and Tini Kandua, Namini, Tini Bula, Nimbula Vinak, Navali, Nomini, Sema Vinakatikumai, Aina Nanda Vatapatangon, Louis Viti, and Ekavinico, Varumbuka, and Eka, Tulsu, Kondoni, Singi, Vula, Chulai, Nuita Talanga, New Nimbulum, Bulavinaka, and Ekavi Nikua, Ia Via Katakatawalin, and Rakio Kalandi, Totoka, Totokan, and Rakiva, Wambu Teltinga, and Nina Vokakin, and Nomini Asanikoro, eh? So tini lutu baka livu na wai devata ya ke baka lutu baka livu kila nyo nina nisa mdo mboletu nando ula ike baka sisi baka irtona wake ikito may Queenstown iya ndara ngote tiku na maada sa o tini liu sa tika sarvanua era sa rosa tika ina nolta ukorto toka ya Queenstown ya ke baka ngalalo Mr. Tuopati na kavini kuwa ndara ni rongo italo nome Invercargill ena kavindai kesengo ya enda sarangi wara kasara na vitala noa en ni 75 na tina miniti chuel mbongitini men men dona na talo weekend ani vak mathala talenga ni volivale en New Zealand vi kim ni na sa sarabotti kona kini tala no ni rongo da taltinga o wa ni na kani roni bangalti ko na we kangungo na kavni ko na ndo men na tavi weekend oya e vi ma ni lima o Greg Trail tuno koni na vocalist talting mai na national RSC conference in Ekavnikua ke vakaina nga lalo koe and then arongo the talanga dani tiktaki mina RSC conference le tiko kina and singa nikua iyo ya o sa kere tal tinga bela no kere mitiku na ono merongi mitiku na ono ke Olivia me vaka ni vaka idurti na kavi sargani kon la soli ni erto abisu le titiko na marama ni sana vaka turang olo me viti iyo sa kena sing sargani soli ni kone ka tonsu bukan tu singa ona kaloko ni ka ko ni ngoile dava ena vaka dirti ko otara ada mbo rusa ngo bulu Newbury Street e otara na ka ni ko na kena community hall we kim ni na sakila a vina ka na wan live ke buka ni sa bitu tu takayani takayani ni tu ku ngoni visu reti na ka live a we kim ni telenga na ngala na ka ni ko ni ngandra moni ni tik telenga kina pina ka ba live na nom ni le vito mani andalai ndo wata ena kena sangai mena kumuni ndona sende merna ngaravikina no marama wekanda erangoliti mai vunua en vulo o kotova iyo vulo o sa sarti weekend na vulo kotova ngo e au rod tal tinga ni rangol tal tinga mena lao lao mai na craft center suwa rangol tal tinga mena wekanda na leoni sangsongo ni marama ni sarva kotova rangol mai viti na nan rangande tinga mena vulo kotova kena kena na sa bokata ngauti kungo na ngunongo na vuli meke na vuli sere sere kali na vesa ni iko oro ke de sare New Zealand ra re re mbulo mbulo era na mata takatiko mai na nomnia sa ni koron vital no ina zoom ni mbulo vinaka ni kakunu le da moni vako ta mai na moni vako ta mai na nomni tuk ni e vaka dorti ko na nomnia sa ni koro en vi na vi songo ke de sare vaka dorti na nomnia sa ni koro se na nomni vuli meke ti kombeka ya moni vako ta mai ki mai nando marra una rongova na vi vaka e so ana vei vuli e so ni vaka e daru tiko na nomu ni esa ni koro to toka na esa ni koro to toka ni isa ni taro koro to kina maina vuli ku ki Aotearoa kina mbote rake Aotearoa nui tak ni mbulu mbulu naka na kavni kua saiba walu nandrau saiba lima tolundua ena na mbuntele wani rani ni vitar tar me kina iwal ni walesi ena e kavi ni kua ke vaka ngalala talenga o saile lea ena vesi komo kua virana marama na kavni kua mena mendo talenga na nona itala noa iyo ya Fiji Country Liaison New Zealand RSC Program Greg Trail and Avukuli Nationals RSC Conference atiko kina nikua mdana ngai rongoza na itakitaki maivua ena vima manilima na kaloko ina vula o chula isana maithaba tiko ena mbongilevu nikua na vula idhukuduki viki mni rangone na itaka nitose vunagatinga na vuli ya na vula ngo kilani ni isana the rongoza may vitake ina is a vital month for traditional agriculture and observing marine life, marking the beginning of soil preparation for planting yams.
ovi and harvesting sweet potatoes, kumara. In traditional Fijian culture, this month is governed by seasonal indicators and activities. On the land, it's the time for breaking up patches of soil, dhukirakinangele, to prepare beds for yam planting. The ndrala and vasili plants begin to bloom. In the ocean, you will often see an abundance of squid, kuita, and whales, tobuto, while fish species like matu and daniva are frequently harvested. For Fijians, the month of August continues this seasonal cycle as the Wulidhukidhuki season moves fully into symbolic preparation. Yeah, and if you'd like to know more about the other traditional months in the Wulavakaviti calendar or explore the specific agricultural tasks for the season, then just Google Vulavakaviti and then that'll take you to the various websites. They have a whole lot of information. Okay. And you can even brush up on your knowledge on the different months. And when October comes around, you can share with your Fijian friend. I know what October is. I know what Vulao Chulai is. Erna kenda thala o erna nomini toka ni ni sa na tukuna ni bas nada o kim ni sa buli sa toka ni ni duin dui ni vi bula eso eh rasa ronda ka ni langa te pir nomini toka ni na na ser ni dilio ya va veya ni ngali na YouTube rata langa ni ni vangara na ve tuku tuku eso min balet na bula duin dui na dui a van rata langa va ka viti io do manda na ser rosi ni toki na zorbo ni ndalingo sa ngiri da tigo mo ko e ne ka vi ni kua to songo to to kana no songo e kina maru te kina ikaru su blu kando ni mbaki na mbula en e ka vi ni singa po ro wai sa wuti e hamilton ro mbulu mbulu na kata langa na o e ka mo ni e hamilton ro baki ti ti kana vuno to to ngo kiri kiri ro e hamilton na ngo baki livu vi su reti i matin va kata langa ki no seru ki na ki mbui sola malaka baki livu ki mbili sota sar kirna bini bini vi e kani ndo sambulo vina ka samu se ki zol ke na matu wal matu wal tinga tambua na wali maram ga si buli liti li laksar mo ko mai malevani en na na mai na songo ne sola en mada wa saoti vina ko wali vo to sar manda na serngo ngo na ser ndo tale tak na zurungo na rosi ni toki e kim ni ketel ngani ndo tale tak na serngo otinga osaya si buni sasari and sa ngero ngo na rosi ni toki tamaya. Ia, vambuta tu ingira na sata tigura na tamaya ni nandiki na tamaya ni kandamu and rakavi mai vanua and singa ni mataka. Sipa, vitu vili? Dui vosa vasa ngalam ni rara, eh?

0: You're now listening to PMN Fiji.
1: Ngi mudre ni delai roro. Yo nga ngore vali wale sabo e rosa bul kabitu na miniti me lima na kaloko. Ni bula benaka ni mata benaka mai no itaka. Ni ni maro tati kuna be sereso ke na vitan no talinga oni rango tati kuna kavni kone vanga vakayalo ke ni vaka madale so talinga ena wasei tiko ena e kavni kua. Yo kia ora ni sindo sambula benaka talinga na vitina ni vimbu ni mai bundol wetlands benaka vakali vuna samati mai ena e kavni kua. Sambula benaka talinga selika o girly mai Atlanta nui taka ni o ndo mbulumbulu naka waka mbubu wale tunu tingo lesi vondo wabu ni lome viti princess tini kerua 12 viti suwa en vitu nakaloko en mbongi ngoi tini kapitu na wosa wati vola tingo koya ni vola mata kemra na mbongi ni singa singa buke lulu tonga imbimbi mai vano vatu ngo me imbimbi o lomai viti princess 12 imbimbi mai suba na vitu na koloko merto nana e ngoli ngoli vano vatu arto imbimbi mai vano vatu one ata arto ngai revirto kina na viwe kani na arto ziriboli e wai e arto vueti en vitu na koloko en mbongi na mbongi iyo vambote ni sandoni tiko ya mbongi ni wilotu levu vitu na koloko na mbongi na noa and marota ka tiko na nandra wase tiko mene tuku tuku irina vio kani ira kaimoni wanga irina pasindini wanga na kena na kena to tambaki tali tinga na ni vasa varu waka idhuri na vingira mi vivu eti virto iya au sang matangi kila seo dhe italan vaks na tamba tamata tamba saka ya nidhava ni sarabueti sa uti tulu sa bulu bagatata na nandato ziri bole wasa wasa me se rao nga ni rito matan ren ren ren okela ni na matan ren ren ren ya rito marotaka na kalur rito marotaka na sauni masu na nomni masu le ki ratiko rito utiko na viwe kani en nga una sarong wag mekina ni sarto yali tiko ya wain Iya ni waka bini bina tek serba kali lebu na turang na merama na bebu vale oni na numi reti kena wekanda na ngono rende dan dui laku duru masa ngolo nganir tu na wekanda ngo di na nisa rongo lebu kurseti vrumurai na nanda tu wayali na kena medan nanda tu wanga akena nanda tu zirivoli e wasa wasa ndo na kau maru tak ni tu baka life jacket tu zoko kwen tu na na yarangin bimbi metiko kede na bebu wanga kevi sara. Misa tiko na wanga vuka, nda mitika talanga na vei wanga, ya, vi kenda talanga na waka wanga, e New Zealandi, mena tiko talanga vei kenda na life jacket, ke vakara vei ngandero na ngone, wili wili ni ngone na wili wili ni life jacket, na wili wili na mpasindia, na wili wili talanga ni life jacket, ndo ndono, metiko na nomu ni wanga, ya, kipa kasi ya, rosa nga ni lewai, iyo, ya, dava wili nakatiko wana kalu, sando na kalu na mara, rau. Ongai rongoda ya, ongai seravi tani el tale na lave kambi, en mbongi na nosa andona kana nungu baka dhau dhau takatik nga na kalau lewo. Wami bini nda sa rongoda o tina singa na kapi na noa na nana tukune ala tiku mai na turanga doni bi kata ulivi, doni bi tereni taki bi tani el kerto na boni. Dorubo kina ngone lewa ni tim ni lave kambi ni viti o Henry Elder en na singa na noa. Iyo, ni mbula binaka. Nga wali, wuna siamati mga na kavni kuni ka kuni ngole dhaba ni vetu kutukun takayani na kavni kuwa e otara na otara community hall mai na ono na kaloka na kavni kuwa e na tini karua na mbongi levu oya na vakara utaki na vakai kavi rata langa nini levu li talanga na kimu ni vakai kavi ya kia na soli e arto visu rediti kuna songo songo ni marama ni sana vakaturanga lomai viti e o kalandi e na kavi sarani kuwa na ono na kaloka sa kirei mwani ngi vitu kutu kunta kani ni visuri teni vakalebu. Iyo dollar dollar se ronan dollar moni le viri tu kunta kani sakadibi na nomani corona nomani yano yano. Yeah moni sa taya besar ngakir na turang na marama kira lalai ni nomani corona nomani tikina. Eh na nomani yano yano moni le isoli na kavni kuwa. Yeah sangol tika ni visuri timul mulumu ke vakasang ni dorbono ni ngole kina ke vakam tanga ni osos na kavni kuwa. Ni masulaki ki mami ni masulaki mami na tinamuni uritalanga na tamamuni na tiko meravito ko ni tiko na songo ni soli na kavi ni kuwa vinaka vinaka wakaleo iyo tatoka tatoka wakoti na semu mai ndo mandala seri mai virutu na nukubula kei nukumbati sombo nangauna PMN Fiji Pama Naviti.

0: pamana viti kalitui waka wale niau. Ni 7:05 and vitu na miniti ni mbula vinaka na wale wuna numni sama vinati mai ina nonda vata vatangona lube viti mai na tolu ena vya kabini vaka rumbuka ina tini karuwe na mbongi levo ni taka ni mbulu mbulu naka na vunundu indui ni sama tikmai kine na eka vini kuwa chue li mbongi tini iyo wambu teni vunga sarvi kimu ni oni enkile ikoya oni sana rongo talangani kini talano ena ibola mata na vitha na singa sange utingo au reitha nga au wawili kana ken rei talano au sama ni visure di sartu avua kera nindo talanga nanona viva karara mataki weekenda iyo wambu te ni vunga weekenda en sandando unavu na utaka tiko na mekto voli vale se tiko mbeka nga na ken waka tangen dengen ya mesto usan navu na utiko se mbera sara nisese kalo ya ni menda sambi to wata nanonda zilini mesa voli na vale iyo ya tau mandau na kere wana turanga weka ngungu Yeah, feedback tingu mai na feedback tingu mai na numuni na numuni system gori. Echo listel tingu mai. Naka, yo sangi baka sanga ni rongo. Naka. Okay lah, dona volume ti, dona volume ni, nama ni microphone gur, re serious arti kumbaka. Kesan ay ruang baka ni oni sa semu tu main ruang na platform, menang boko in dua, menang boko baka in dua. Yo. Kau gombak menang mute, itu ulang amoni na mute tak in dua. Bato meka kuni wavi ya. Kai, yoni rongo diyo tiko, wavi, muni tabule manda muni baka mbula mai, muna rede ni esanango, muna rongo di esanango, ke baka kima miro ni rongo di kimni. Rere sa mute tal mbaka na numni button ni kai, rani ni oni ni unmute, mi kimi rongo di kimni, ena kav ni kuwa. Tabule tal manda go, iyo, iyo, vina kakai kwa ya. Sangai rongo di nanda momo ni na kasasangan telengge kiwa mi rongo dana echo iyo sakke mami sanga ni re dana mata muni sakke mami gere di kimu ni bul bul lang telang turang di tang tang gas bang bul di kaya ni iyo anda sang bul vinaka iyo vinaka kai atau manda muni na wakile te ki kimu ni omni kor ni vasu mi nimber ningge i toso to mani na nondor vitala noa
1: Yeah, vina ko kali bu ne mai. Wa bini bina kani ni wataram ni bisureti me mai no mundi bulang na kabini ko. Na da ngu chu ilim bungitini, au da tu na kormen combo. Na bu so cordao en a sano da konrobe. Au wasu i reketi en a sano maduata. Au ba wa tisare na wai kama mai ngau.
0: Sandina, kembambala ni otinga na orbital nongo ni na CBT lestel me okalandi muni na maiti kona soli ni ni marama ni lo mai viti
1: Era rembanga na marama ni lo mai viti na chuti.
0: Oi. Vina ka vina vale chuel vina ka. Au moro to ko vale na na kim do itu ko ka mata vo vale. En kala ondo sa vaka dor ndo sa tur mun mondo voli vale. Ndu manda na no muni talano. Vi kima mena ka vini kuwa.
1: E vina vale bune mai au ba vini vina ni mada ni mbose ni wasi wasi angara vuti ko mero turua. Wa bi wasi chuma bi sona la la ki mami ata kalo buchiko maninge record tek dona na ngu video au klania sa upload na facebook na na bi david kwa interview tek yo yo ba bini bina kani ni si rechi au me me me bi ta me mi ta la nota na ngau ni sala sena bi kai so roni nda bitem bitem ba ta menta ke ba sa nda ba na na nu menta boli property iyo Tau manda au sa raida ni kenda na i taukei enda sien roni sebi takara onto na ilapo. Bale tana dapona oso oso nonto matapu bale, nonto ngarabi buli, nonto ngarabi oanga mei panua, na lotu. Aungai e un gai reida na lebo ni tauke isa alako mai sa tawa na na vitao ni e Nusilandi. E liu sen daro rei reida ngara na erna India ratuka na vitao ni. Ngoa sena, sa balika ni kebi tinta gai lako na vitao ni kede tekebu mai up north, mi kauta sombu ina mbote ni South Island, anda reida na lebo ni kebiti. Era sa tawa na na vitao ni la lengo. Kau kila na nondero na vitao na na kabina gani kuwa ina na viva ungeti, viva raramataki, I vi kenda nei tuke isa anda mai I rauta non te pepe ike, menda rawa ni dawi kalau menda boli bale.
0: Nio, dina sara chowel, tau manda, nandun sara me tukono ngovi ke muni, congratulations. Na waka nui nui vina, kana no muni sa boli rawa, en duo na no mdo uvale, waka vuvale, eh? Iyo, na dawa sara manda na, na e waka e koto menda na mara, ondo na waka dhengu vi ke muni, kerto na leni no muni vuvale, ena no mdo sa boli rawa, en duo no mdo uvale, I choweli.
1: I kandi na, enda mara unida da mori, ninda sa wuli en dona non da vale dine ninda ninda dina un da lun en da gaiso mo chiko na vale sa nei la voy sa te kila chiko sa som chungo sa non da vale va kila chiko na chiko chungo yoi kato dona kana li bonito ke sa rapoli property I ambele ten nikla ni matata na networking ver na community alo reikine ke I waikato ngo sa sarboli bale talinga ya na bagana na no bate asanga I baga e ungeti na lugu me ubi bara ramataki iyo ni lebu na biwati ningone sa la ko mai sa rara no na pepa sa halo mai ke e sa ngon na bina kongo mo ni baga baga rote ki kemani lo mo ni rua tulu ne ambaki me oni boli bale kina ya e wa sina tuni ki e wa sina tala tuni tunu ko banana no na boli property Awangai, eu ba bine bine gani kitu van de ber kitu ba ba bine gani na itu kiwi seba investment platform. Iyo.
0: Totoka, o sangue baru tarong sartinga se onian na buna buta ketum beka na buli vale. Na sabu saramanda e onian sando rong tarong nota ketum beka se endom beka na kawang geti ke muni muni sa turu ke na kalongo metu sa buli vale. Vertono vitinani.
1: Iyo ni kuasa na kuasa malay gravita bitu meron to ruwa sa mas ausabia li sustela nga mayo kalan ba di sa itong akin roto na lubengu kero nga ba biotin kero sa itong meron to ruwa iyo ang gireida ne may pagandita kino roto bulan na nungo ngone roto sa daga daga kede e sinindi sa ran roto daga daga kaya pag mendo na pali kitu mbita mikitu wibu kita kapata mesan dua sarani tu bai ya na bana na musa gelak media yo nangka ini kan ini bakar rota kan ni nanung ni tu sasangan ni boleh bale ni wasen ni kan ni kitu anda wanda beri kitu babina ka kede tu na kiwi seba investment platform iyo ya asing sartu ni tu nanung bukan nan ni na boleh dona property ya nangka una satu kina sa oke sa tam ni na untuk boleh bale ngo au kita le tolonga kita mbitu mbitu patani tu kiwi seba rawan itu 20% deposit dia pun nga ni asa re ronga dan ni wa boleh na 1.2 million ena ya na velu ni bale na ngone ya ena ngone sa saka kina na lu nga ilu tu sombu mai na velu ni bale akina 1.075 dona drop level bale tangon na ngone ngo initial antina market ni bale chiko sarera lebih itu na wikanto tu na ngono gua sarah boleh vale. I Hamilton gua sabo lagi bi madaur gua sarah orang ngono biti sarah boleh vale tu. So na bi saya ni tahu ni taling gua New Zealand di rasa na bandi ni nak cuci gua nak kau tu gua cuci. Balik tanya raba ada beri bina kira na investment platform ni kiwi seba. Gaya tu mana ngono gua lutus besar tu gua na belu ni balik ngono gua erlang sarah kena. Merasa sangat boleh vale.
0: Sandon din na tukutukurong rong vina kayo chowel. Iyo, viva ungetin din na. Viva ungetin din na sa nga. Nasaunda ka sa nang bole-bole ando uso tava. Sa nang ngangunan rakin-rakitan daka ando sa abita ng otaka baka buwale. Ando sa buli-bale. Ato waka yuki. Ando naman tayo ngangunan ng ngone ke norto nana. Ando mandan naman ni iba kumadala.
1: Iyo, hindi na. Nangono sa kitubiya sa sanga boli balikin na. Dan ni lima na lubi ang usar to, da kada kede, sar to raw ilabo. Au sang e kiri irto. Kaya baka to sar raw ni, me baka ni bachi kuna lubi ang utangani, sang e bangko na lubi ang irto. To buli ang mandangan na matay ni bali. Iyo, na baleng ko to family house. Ni sa to, da wikala wa me to sole sole baka na baleng ko. Kaya mo to na lubi ang utangani, do na yandua kede na bali. O kwa sini ngulit na baki na lubi ang kuma niya lewa, ni nandua talang ano na bali. E ano po sa sang e kabi irto. E binaka ni rutu ya lubinaka ka kitu sa chiko bata sa chiko na bali kitu bulia au ge ge imbita na banga bara ke baka na la komo la koi board se ole rendi tumba i ko sana leso metali chiko vendua ge calculate taki nga na ni to mortgage ni to mortgage sanga divide taki bana number of people that working a kitu ge kenai e donan rau 10 sou ka vitu na dola Dona Mada o somo chico dona Tamata. Que va vale. Tamata que de sí. Tamata que de sí. Que tú un tambe vaya, que tú sana manica, ok. Tú sa suele bacango. Me to mananon to mortgage. Tú su, tú sa musu musu. Aya en don gana que nae bagatar y ale alo ni, ni, ni, ni, le le buna, na, na, le buna le bengue. Y yo.
0: What sacrifices did you have to make along the way?
1: Iyo na na awa awa sa chiko na nung video pa kay David ni dona apostol libo ni nanda via boli bali na nanda credit rating kon na nanda sa may kodo ako na na vika raw raw lak tumain iro na high purchase eh. Con a low ringo con a no no deposit eh io eh io vado con la macchina eh o vado con la macchina o usa peso manda con motoca eh aga ni singa tu na deposit o che sini baka sama ta ni usa na lori na lori au so machiko eh tinika tolu kina ka tinika bitu na paciente na interest ni ka tarai lima se ono na mbaki kai so na ngauna lebo na the commitment anda sini dina na da sosomi da mai default yani eh io ya indona dona lengale bu o reda ni ni kaya enda o ka kede chiko kino keta koya ko buni no da tata o tale chunga ni no da raw ni boli property e o ba bini bina kana talo no bi talo no e no burre bakasa mo bir son mata bu bal saronga me so saronga me mbaki ruwa sa mbaki tolu eh io ni Ningarau na na nomoni sosomi me binaka nomoni io na nomoni rating ni ni credit eh io ni keva ka sa chiko na bad credit e na tarata le ruos to lemba ki mi klia wen ela io ya yang ani dena dona lenga le we u rei da rawa ni a lenga chiko biken se ngolenga biken to na kai biti por to na u san to na tonga samo bel ni sanda ko biken rora una ka andar alori na bi ka tele so da bi na ka tu mei viti ai wa era tu bagara ra oke io
0: dina sara ai ndo na ba e baka sala a bimbi sara ya ni sanda na ve na katangongo ngo angai mai ndon ren ren ke na somi e sa angai baka me mi va lenga ke ndo tunda angai mai lenga ta tu visa somi ba da bo kongo ko tele me bi ni la mi somi ke no kongo io a to to to ko ko ti kai io na budgeting se saving habits da ba a wiki ke mundo baka bu vale ena no mundo sa angole ningo na voli ni vnom do vale
1: en din sar ne me kito sangan do na mbak mi kito sebi yo au rei de ni sini va kai sini rawa bale tem bergana no anda commitment da na sarile bono bono en da commit kinai ko la ko kina non de labo yo induaya kena karua na non da signi ba de berike da ba bina kan na kiwi save platform i konda mi chukina au atu kuna chukuna no interview ba tike david ni chuko e ba na top kiwi save in plat investment platform korto top chukuna no ko ndua au recommend ka chukuna generate na busta simplicity patkena milford orto kede orto chukida orto nambange na asb westpac na sotal na investment na kwa ratu ka ratu ke dira or to kede gorto chiku idake. I aberto na ba na chiku go generate dondua dame dake. Au na ono interview chiku go esor sa ba din din ta kor chiku na generator na iba er na ba din din ta. Ewa ante uno investment no ati una Aeon. Aeon. O tu na Aeon un gere ni sin tubu bina kono investment. O chia una numa o lande na banke. Me ula kono banke una numa ni na ba rorota kono go nungu na nungu sasaka ni goli bai. I nambange e ru nambange ro wa mbo via to subina kan ro investment na Westpac ke na ASB. Io ro na ngono ngor salutu. Io mai nambange au sanga i rei na generate. Au sanga i kerir tu na nungu le ni bai me kitu sa to ki kerkina. Kwa kitu ba kande beri kitu kina ba kabinaka. Au ka virtu En bagi mengo to sa boli bali. Io.
0: Totoko bakoti. Ne vaka sala da va choeli e roni ni sulio vindua. Va ronti kana kavni kuai e kuendu e tukuna. Isa au sanga sanga ni selibu bina kasar. E se u se va umbula na na ilavo me roni boli bali kina. Kila someone who thinks they don't earn enough or have enough to buy a house. Ne vaka sala da mda koni roni ni sulio vira.
1: Iya, di na na investment in a irna kiwi saver provider na kena ida betul betul kiwi saver provider irung gua retun na nonra advisor irung tu mesti soli baka salah na investment platform ia era zaga zaga menu mu yang bakin bula anu mu yang bakin bula sartu na gitu na ortu sana gara komentar oh this is good for you so na runa karna tarunga lapa na investment iko bina kata utu na ba two things matai obia boli property kena karua for my retirement arsana kay imbita pa tendo na package oh this is a good package for you io ana and I'm doing duy berto no lvengu io tanan bakini burro to chiku kina io e ana kan usanga un gete berto no lvengu because you can save any money to the bank and the bank interest is so low so a 2% chuma ke klongat se 3% na interest rate ni bagi eh io usanga ka berto just pump in 10% into your Kiwi Saver. Kiwi Saver. Can bale bale. And every pay in your pay, either you pay weekly, say fortnightly, say monthly, 10% nino mu besa umia, emusu directly kina Kiwi Saver. O chiangay, on top of that, sangay lakamay kina kona employer's contribution, nang onongo sa 3.5, ili undo 3% chikun, onongo, sa patun buya tak na matin tu mesa 3.5%. So in a sense in every pay week or every fortnightly pay on your gross income 13.5% elako kina nomu kiwi sewa. Iyo.
0: Sa mo to to iyo. Totoko ba ko itin na ibang matalang baka sala talang aya ay chowili eh? Iyo. Au kila ni matay ni ngona mo ni sa dhuru mo kina nono mo ni vali vo eh? Na dapo na what kind of feeling did you and your family have?
1: Well, dumatangan ka na bulali ko sila biyo. Baka re-generate ng kumbula. And baka talman din tunga man na na bulali ko sila na ng kumbula nga pati kiyo. Aurri da matang anong rotong bulan anong gungwane. Tuna ka anong rotong maraw. Apaka rotong sanggay talita ka anong rotong daka-daka. Eh? Rotong sanggay yan rapaka mataka rotong daka-daka pa kuko. Iyo. Nung gulumatu apa kampanye chiko ni kochi-kochi eh? Loan mowing, cleaning services. O kwa sa ni ngauna sa alaw kaya ko, once you have a ownership, so you have a responsibility. So once you have a responsibility, sanggay baka ito so iko. O. Eh, usa daka-daka chiko ko. At the end of the day, I own the house. So everyone owns the house. Sing niyo yung nga na wachingu or to na lubingu. Yan doon na maraule we edo wikitu. Kitu register nga the ownership eh. Sa baka talaga kina sa ando talaga na kaya mbuli or to na lubingu register nga urto. Orto sa kaya baka urto yalo matua takana non urto umbula. Ni urto sa budget takana non urto ilaw. Atun, you need to pay your mortgage. You need to pay for your bills. You need to look after your car. Na kena maintenance. Kakere waya. So you don't have to ask me, no, you earning money, you need to budget your money. Yo, ya dona buli le bua usangai reda, ni baka e, pa ya kaya lo matua ta kiro tono ngoni, kina na bono santa mai chiku kino go.
0: Ai, sara viva ka alanga nga te kilibu tala nga virtu ue. Iyo. Umara undi, na umara utaka na numi tukuna na yan roma taka lila ina mangu sila ita kataka. Ni sarto kila tiko, sa ndona, ndona kalibu ngono boli bale. Iyo. It's an investment, eh? Iyo. And to be, in order to live in that beautiful home that you've just bought, we've got to do this. O tali taka na numi vitu mberi, virtu na ngwane choweli. Tali taka talanga na umara utaka baka libu na numi tala norama. Viku baka ramatek telenga ena kavni kua so we kenda uklan ni sando urong ada wasuma na labo o bisa muta ngurus ni labo tinggur bi ngurus ni ngur na non rana we kamuni untuk rumah ada wakau wasuma na na cerita kau ya iyo na rana we kamuni iyo ena bina kita lagi rana we kan demir na ngole me mitu kita lagi na val mer mi bau rungki na sebabi
1: Iya,
0: iya. Dona, any final words, Chuel? Ni berani mai zaman nandero vital no kena nomni viva karena mata kena kami kuah.
1: Iya, usah viva no kena dengan udu duruma. Usah dah tu kene cikok. Kamu ni sabah pepai ke? Ni vandem beri kamu ni bina kana investment platform. Usah ni kaya moni duru ina generate nomni nanti nanti. Ni vandem beri kamu ni bina kana investment platform. Kita ni kira kawan ni bukan diberikan ni bapa nak, na nomni commitment, kira kawan ni sabia fokus moni dia boleh vale, so nak kandung donu mesan na lutu, so nak kandung donu ngan mo commitment kiu kina, iyo, iya, enasini donu nak kain rende kira kawan sa donu ita kacu nak kelu, ya nak kaya ungai kabir tu na lubengu, kabir tu na ngan kita sabar boleh vale kina, ortu sakap oh 1.2 million. Where we get the money from out of ba le bu nanga uno ken da raida chu ngana ka chu be kenda eh gondo na testu mini le bu au bina ka ta mo testu fata aunque ka chu be rto no le vengo it's not our work it's not our money that we earn it's God that you gonna provide us ko en don don aya ko na ka do mo ngai pa ka mi positive tu ni ni tu to so ya ni ni tu to so ni sa tu kona tu Don't think of the money that you have, that you earn. No. If God's will that we have to buy a property, God will provide. Where there is no way, God will make a way. So, elongang kata kachiko indua, kaya kau sabi, banana nu chiko na biya bolivale, ni ngay bi tartar me biyao, ni kero sa mortgage broker advisor chiko baka bit the money. Ewa batikina nungudorubo o John, chartered accountant, sa na vida na madama mengo ni sana ren ni na gai a una gai bina kati me bukan din din ta vida na matobo bala usa buke chiko me rapulia non ra property e o sea sa endo na tu ni alo libo bina kati ma o tu kachiko birna irna client ko ke rosa tu da da watu e una nga una da raida chiko ana kachiko bikenda ia enda lotu chiko ia o wa bina bina kani kalungo embula o ko na bagaru taha ke baka enda dei chugo ni ndavia enda toso na non davia voli property ena bono ngo in Island
0: na
1: ne kavi bina kani kwa me pavi bina baka le vive ko ne mai non muna no minda rumi vitalono ene kavi bina kani kwa saka ni baleta na causa me roata baleta langa mbi barra mata katalanga dona we kangu i ko ri roata talanga yalo mo tuata kana no mbula no mo zagadaka no milabo bande beri ko bina kana kiwise ba Aku garanti tak beko. Rua kita tolong yang bagi mengu aku saron di bulia. Dono mu vale.
0: Amen. Wakan dua kai iyo. Na nomu ni contact details nga be irana vio kanir na ngandreba merna vitar tar ki kemu ni choweli.
1: Iyo. Na nungu email address nga na nungu sename nga bongitini j at yahoo.com.
0: bongitinij@yahoo.com yeah
1: iya ni bitar tar ngamena nunggu email saya ke baga ni ni bina katmu ni gerici au ngamai 021
0: yep
1: 089
0: yep
1: 48970
0: 48970 saiba rondua saiba waludiwa va waludiwa vitu saiba sandu mbaka ya Hamilton and I have Nikua Loloma Masu Vertotalangan Vitina and I have Indindai Nivakazing of Vinaka.
1: Navalib
0: Naksarvali, Ningerang of Tigan and Dumoi Chueli in Bungitini and I have Nikua na Vivakaramataki ni Volivale, one boat ni Oklani so weekend in Taraina Londra, na Vivakan Vakukotiki Kenda Talinga. Iyo, Solomon Sando de Kunduuli sing I saw Soli Wadana Valley, Sang Saru Chutongango, Nia, Kevaka, Nisan of Novakatoka, Monina Volivale. Se oni ngandre manda kami ndrom rovitala nova de kechoeli and moni ma vango sana ma vamingo ni vitar tarki ko e katuni meli liba mbongitini cha sembongitini j at yahoo.com na bundel woni viko yaki saiwa ruantua saiwa waludhiwa wa waludhiwa vitu saiwa nangingi boys rosi ni savu savu pimin fiji pamanaviti Kimbula nimbul vinaka, nimata vinaka mai.

Vola Aotearoa, tukutuku marotaki. Sa lutu na mbaki ni Kevin Iwawa ni National Bell Screening Program mai na ona sangabulu ina liwa sangabulu kawalu. Senga ni ngandrevi mudha kawa indona ka.

0: You're now listening to PMN Fiji.
1: Dar mo tatiga nan tumoi jajina lendu an sere buni vai vai levu mai ba sa si bitingo bi kendra ono ni vitu ni miniti ni bole vinaka ni mata vinaka mai kende kende ba kike miniti kene na kawi en na bongi vinaka endai na PMN Fiji se pama na viti en na bole bi levu ni 531 PI en na bongi vinaka ni kuo na bongi tigi ni parombu ka katul sanga bulu kando ni singa ni bulu chulai ronondolu rusanga bulu kaono ndaba bi vinaka ni avei ne mai tengi daki bau na bukuni na nuvinga ravi mai tolu ki nono kero na mei tomana tiko na vinga ravi na viva kani rua o el no turanga viu ke olivia mbole tengi di mai na ono kina tini karona kaloko e na bongi vina kani kua viva mbole rarama tiki ani viki mniki tisarna marama na turanga another bo na ngone lewa ni sema tiko mai na bongi vina kani kua asanga ni ngula tabi kemuni ni soli soli ni sema tiko mbega mai vale se ni sema tiko mai na namuni to lili se na puno mbega ni ngande tiko kina ni sema tiko mai na PMN Fiji se pa mana bi na bongi vina kani kua ni mbulo vina kwa mbulo tali tinga ya ni abi kemuni ni sema tiko mai na live stream ni pmn.co.nz ni mbulo vina ka mai na tai ni buruburu za banga ni sema tiko mai kina na bongi vina kani kua we kemu ni nanda usema mai na mena lo mani bodini valu ape na kapale bona do lewa wena buku ni kena garabiti ko ni tawe bi ni tiko bi sautu taki a en bono ni benga garabiti ki na ngori ba bini bina kapale bona sema tiko mai kena bi to ko ni tiko mena nanda pat pat ngona nanda pat pat na lo bebiti en kanda uzi ti ko nanda program ni ben bon kete sar ni barum buka mai na tolu kena tene karua na kloko Tama na tau na Black Rose. Nimbula vinaka, vinaka vale vune sema tiga maya na PMN Fiji, sepamana, viti.

karo te tikan tomo ratu na vega 6 na sere ngunu pauta sa si bitungo weekend na ono ina tinika ono na miniti na vitu no kaloko ndana vital na tikene ki talatala atu langi na buku ngani ya bose ame vaka dori en amada o saoti en na buku ni Itoke KBT out Aotearoa Trust, eh? Itoke Aotearoa, vosa te au. Na Itoke KBT Aotearoa Trust. And wai te viti, and maybe mbuhimbulu wa ditiki wiki anta talatala atu. And wuku ni mbose, na beka soe sa madhala na mbose, and mbongi wenaka ni kuwa. Ni, na bima mani vitu, kera una vitano tiki, na vata kei choni tumusi, ngondo na dhorubo, dhaka dhaka tiku maina mai tibi mai viti, katiku wali tingo in New Zealand, ya na wuku ni nona mai dhaka dhaka, na wuku ni kena, waka, Thakathaka tiku matikiri tuna Sky Sports kena Pacific TV. Ngome nda rao ni nda saraba rao tiku kina kona Commonwealth Games. Thakathaka tiku kira nge mevitano tiki chori tumusa. Ngoe na bima mani vitu. And mbongi vina kentaya na wala kaloko. Daru na roa di tiku kina. Nela la kaima na kora turanga. And venga rabi ne ya turanga tau ile sa tore na mbongi vina kani kuwa. And ni oti anda na roa di tiku kina na itakitaki maive ya. Asina tewe ni ngolo ya na buku ni venga rabi. And watu temi. Mena vera rani gito mevonua. And bonge bena kani kwa ni kena nama kiti mene bege kaiso and na nama kiti ko me na leo tiki ni porkaramu leo tiki ni no kini benga ravi and bonge bena kenda me pamula tiki ni bege mni kiti sara na watu baro rongo tiki mai ngo and na pia men Fiji na bonge bena kani kwa bege mni na baro rongo tiki ngo ya kalanja na ndo sebo rua pointi rua na FM ni mbole bena kani mbole bena kama ifangarei and na ndo sebo tolu pointi ono na FM ni mbole talanga mai Hamilton na ndo sebo tolu pointi ba na FM malombola mai tauranga and ndo sebo tolu pointi walu na FM tara kina bikim don war roting mai tok rotrua ni mbole bina ka ni mata bina ka mai ndo sebo tolu pointi ziwa na FM ni mbole talanga mai taubo and bongi bina ka ndai okila ni mata mata sartiko taupo and bongi bina ka ni kua ni taka ni tataka tiko na mbola ka nda marori tiko na mbola and buku ni mata mata nda tara kenda tiko bina ka pali bina siyama tiko mai ndo sebo tolu pointi ando se baba pointi seba na fm wanta ke na mena hawks bay ando se baba tolu pointi dio na fm ni bule binaka mena tarna ke ando se baba tolu pointi dio na fm do bule binaka mai mena man wanda ando se baba tolu pointi ba na fm wellington ando se baba tolu pointi vitu ke ando se baba pointi do na fm ke christchurch ando se baba pointi do ke dunedin and ando se baba tolu pointi walu ke invercargill and ando se baba tolu pointi ono na FM. Ni taka ni totoka tiku na mbula en kang kena gara bitai bina bongi bina ka entai wiki mni mbeka na ngoli tiku leitaka laka na buku ni anra bongi na bongi bina ka entai misana numi tike na serengo. Mabirito na banga ni ndalai bangani kawai kamikamida.

The monitor and rekena swingers and a serenai vola. Sansi bitingo vikenda na ona na rosanga bulu kabitu una minute. Kila ni a kurse te tiko na nonza panua na tuku tuku member leta na nonra tawaya li karto sanga miku ni tale na lewe ono. Nepe kili selesi ni tambana ni mbula mai viti karto vinga rabitiko en na yatu lau. Karto waya li voli tiko mai na mataka ni buke lulu. Kila ni nambonyi asar da rongo ni tuku tuku kasa lo rai na kene ya le alo e nei wala mata ni ratou sa kune a wewo ratou le wewo e te mai na na lewe ni na matela lawa ka se ratou lewe ni na kaimua kaimua ni wanga na luma i visiti princess 12 karto kune rao meikina karto sama ni wakile lezi maikila kemba en aedha tiku mele kemba na mataka dhadha endai karsa habitaba kitunu viwe kani en wuku ni nonra sa kune mbula tale na lewe ono na wakile lesi lesi wili tikina ndona medical officer ndona dental officer ndona charge nurse ndona peer educator dona health inspector kin dona dental assistant o kapitani ni wanga se kuni to manda ni se aka visinga ar to wangole ti ko mai ambimbi mai moze na mataka dada ni ni otine vitu hena singa buke lulu mer to ngole ki oniata ando no na pira na sa ndau la kova tiko na wasa wasa ya rando muri ya baka lebu eri tukuna ni ndo ni metora ngai rua na yawa na ngwele ngwele ya ya kama ni lenga na nonda to indini mani tekebu mesa bondo na wai na lo bondo me na wai na lo mani wanga ngai tala no tiko na kapetani ka pe ko tiko ko ngai kune liu ni harto sama ni bandara me virto no non rato ndu life jackets ka saba ka ngata ki na na kau ka fulo tiko ni mboto ni wanga me raba diri diri kina me baka ni sa luvu na wanga kasa singirao ni rabondo tiko kina mani galo o kapitani me galo ki nene no aiwa me rawa ni lewangar talibu ni mengiri karto ka tuko noko ni nangone mbimbi mai kina rito usi tiko bata tiko nga rito ziri bata tiko nga na mati lawa lawa waka dhaka dhaka rito usa na lewe onoi mani dhaka tiko na viva vangangara vangangara tiko wili wili wili wili tiki na rito na tambana ni mateva lewe nua rito na mateva lewe rito na tambana ni obisa kasa rito utuba karo tali tunga ni na mateva lewe ni nisilandi na buku ni kia na kau ya ni na nondoto ya ya na wanga buka na helikopter watike na wanga kere ni lewe buke mena buke na vangangara ya dona kasar le wili sar tikina na na wanga na lo maiviti princess kando biba biba le le voli en na ya tulau ka manira to tukuna na kai mua ni rato vidi na kiti korto ngere de sarto kando na dina laila ye dina ya wa sarto kamai lore ya wa sarto kamai ka sa rato nu indi tiko ningo o erto rato to so bola kani karto ziri mata to kanga na be kani ngor to to to rubol tiko nga na na kau karto wa dir dir bol tiko kin ndar ma kiti ko na non rato life jacket e au kila ni bunga sarna lesoni nda wili the mine no bukuni and we come here to go over to Navio Caningo, or to Tukunitiko na Safety, na Meritem Safety Authority of Fiji, na MSF, ni yang ona na mbimbi ni kena ndo ndarma kina life jacket en nga ona en ndo bondo wanga kina balete na dhaba se na dhaba en rawa ni ona wunde tiko ni ona dhara tiko na life jacket pati kena kena karua en re mbimbi tala nga mando na tiko wate tiko nga kepa ka ni lewe lewe ni lako wate tiko nga itapu kina wanga muni na tiko wate tiko nga ka muni reze ndo na ka rawa ni ni me na floating device me rawa ni oni wunde tiko na ni totori tiko na mebebuki tiko wiki mni kuni sanga muni ngalo balete na kauta lewe na koko wiki mni tau tuku ni tiko na MCF
ni lebu sarna lesoni rani kani buli sanga ebi kenda kede baka bimbi tiko veira nanda ubaka ngata kana wanga me nonra ngani sala ni bela kaya ke rather na singa ni kuwa sa ara daka tiko na lotu ni baka bimbi naka veir tona tambane ni mbula erna tamba vei tambane so kara sema kina tona veo kani karto sa meikuni go nisa daka tiko na baka bimbi naka na buku ni norto sa waiting bula tale ni hotel tolu sanga bulu na yawa na nonto vir politiko e wai

0: Fiji.
1: Bola Aotearoa, tukutuku marotaki. Salutu na mbaki ni Kevin Wawa ni National Bell Screening Program mai na ona sangabulu ina liwa sangabulu kawalu. Senga ni ngandrevi muda kawa indona ka. Na ngona oya thawa kini na mbaki liwa sangabulu kawalu se liwa sangabulu kariwa ena wako ya ni indona ya ya ni Kevin Wawa. Waka nui nui vinaka ni no musing ni sudhu. Uwasi visara ni na waka utiko ngayani ena veirua na ya mbaki mea thawa ni osa ya mbaki vitu sangabulu kalima. Na ndi Kevin Wawa e rawani kunia tatolo na cancer ka rawani mana na kena ngaravi. E senga ni saumi, tatolo gai rawa rawa. Nandi Kevin Wawa e rawa ni wakumbula iko. Ni o tauranga na lumu yaya nindi Kevin, the Kavasara.
0: You're now listening to PMN Fiji.

0: Nda mora tona vongani nda la indoki indoki ene sere ndua ziwa ziwa ono sa sipti ngobi kenda na vitu en tolu na miniti en mbongi hivyo na kenda. Ene mwani telefoni kandua ata kwa makina o tala tala atu langi ame waka utuku na taumanda tiko ni kira una vitalo tiko na kabini kuwa membala tanga na mbose ka waka idhure na mazasa. Tinda sana vambulu sarabi tala tala ni mbulu vinaka turanga tala tala.
1: Itambulu vinaka kimbi vina wali vina kena suru chiku na ngonongu. En mbouni kua meru niu waka sabu tukutu geni en avukundu tunu trustees kena komiti sa maindingi taki en madhau saudi.
0: Vina ka tala tala rani waka nduwa mbek tala nga rani ni wama dhala tanga benga na inaki sena ustu lebu ni mbuwa se kama iwaka edhori.
1: Vina kwa lebu na ukulabi kumdina turanga na marama na lewi viti ni waro nchume na mbouni ndai. Sa vida na Singapore mbuka umaiwa ka sabu tukutu chuka na pukuni mbose kama iwa edhuri ena madhao Saudi. Sa mainduri ndo na Fiji Tauke Association Trust. Ena buku nga ni vida na mbaki sa sivi mea dhokumeni kuwa enda kila vina kana tuwa kina punuwa sa chuka nunga ukurandi ena pukuni Fijian community sa maisenga. Sanga ni ndo na kai madhala. Aratumeni na numikina le vida na turanga na marama. En vida na mbeki sauti, dia na vina ka mena paganduri ndo na soku-soku mbeliti kenda na lube viti. En da sama iba chungo iho karandi. Wambote ni sanga ni rebe vina ka wikilam sa andin dito ike, dora ka ni mamindo maruta ka na Fijian community. Ni mamindo dungena, ni mamindo tokona, menangone ni mastandamu, vivi chungmaya. En do nangone vina ka batin ni kuchikenda wat keda mai. Kuchi kenda wat kenda mai, ni lau mo irna wekanda, irna bulangi, irna minsta ni matintu, maina londa wunua, e chuka indo na soko-soko, meru ni vita waki, ero ni vinga ravi, kuchi kenda wat mai, rere minaka, na nonda chiko. Ya, saada wa dona ngono ngobe wanda klasa, andra kita kita wakalibu, kasa andrende wakalibu, na nonda wat mai. Sa libu na vi soko-soko sa anduri, sa chuka na nonda vi walutu wakaviki, kasa chiko tilinga libu na vi soko-soko la lai le libu, mibali chikenda, sa tutokaya. Ya sanga ni waka ni dona somo songo e waka tokai na Fijian community se tauke KVT trase dona community na umani iwa te kena kina. Kau sa mai ngosun rato chukina na turanga na marama na leoni trust patalai kina na leoni committee mo era sa mai dingitaki ena madhao sauti totoka na songa ya kemini.
0: Naka tala-tala, rini wa madhala tambak nga, sombeka na some key decisions, eh? Sombeka na weulut kalelebu na vital notaki ka sa toko nimbeka se waka turidhaki na ngoni mbose, ka sa na low rate tiko me sana mena waka edhori. Ni kena sana toso tiko na ngona, wata kena sanga imena waka kote ki tiko na isongo-songongo.
1: Tabulipo. Sa dingita ki ndona chairman, sa dingita ki tala ndona vugibu ni chairman. Enda vital no, ka uvitha utal chuka na vahavu naka lebu. Vika mina turanga na marama, ni ayadu mevaka lue lebu en karungi nonda mbosi. Enda singa uroa isa uoti, naka saka vaka lebu. Na nomini sulia na nomini ngona, kasa mai rao kina ni nduri e vitha na vei komiti lalai. Sena kena wasa vahavalangi, you know, small cluster group meetings, meru na reza vateni. Na ve na una viso ke na vika membali tikenda enda sabai chuchungo ukalandi. Ndua sandingi taki endo na komiti ni lawa. Kima membali na vika membali tana lawa ena nondra buke yo irna wekanda. So irna luvi viti era sayadu chukumai. So irna satu ike ka ra doni chuko na dende ni vika paka lawa. Sandingi taki endo na komiti. Mena reza paka tambagin dua na tikenea. Sa chuko telanga endo na komiti sa andingin taki kartu sangaraba chuma elevi na turga na marama. Ia sa mai virumaki ena vitano noa ena madhao sauti me sa mai tiki ni laulongo. Ia na komiti ni immigration. Ni wakanda kila lewe sarvir na wakanda mai viti era chungo engandri walebu na vipaka salataki na consultation. Membeleta na kani immigration papers. Me wakanda sa kila. Na unungu sa sau lewe sara. Ni darede ndo na lawyer, se da lako kina ndo na immigration consultant, ndo na labo lebo. Enda na wakalusia, se da na ngandeva, menda na sumi kina, na non-ravi wakasalutaki. Iyo, sa lorei, ndo na committee, rito sa reda na tikinea, kaya rito sa ringa rabi chumai, ani sem rito sem bernisamai, kena tukikiviti trust, association sarto vorio merto sa sema mai mero nikito me da gavata ka lo rei va bibi na tikino mo mibletir na wekanda era tungo karo stamo chu na ndende ni bika mibletir na non rapepa ni tubo noa e na bunongo ni slandi sangara ta chu na kina inter committee ka kamaro tik valim elenoa ni ro chu tel na rua na lui bitina ro loya ka ro register en bunongo ni slandi ka samai pangatiki na non ro talendi ke na non ro solution li ke non ro kilaka meru na ngara bra tambanya sa dik pertama na ndona committee ni education ka sara lutra chu ndona ngas ni buli ke na ndo tale na turana o bombo tan ni vingra tal tuna en na tambana ni linguistics na ken ni buli en na tambanya sa me dik pertama na ndona committee ni bula raramba sa me ngara tal chu ndona qualified social worker motora kena kena ndona maramanasi meru na rezi chu ken na tikenya na kapa bonu sa ding ting dal ngai ndona turan ni tele bu mena mai ngara ro chu rezi chu na vika me baleta na bonu na to bu na kena kena bora na kena vivu sei taiti kena me ba kan saka sa vivu tal chu na Fiji Day celebration na vivu bu lo toba ka sa ndona itavile bu na vanga vanga na sangara bu chu mena kan ngo Craig kitu sa na nuta nga menduri ndo tal nga tambane a meron na vito koni me bu kai kwa and the wooly winger rabbit, maybe can the week of over no one, the wing river of no and the river, men of a door in the cinema. So, no matter how many digital line don't have committee in loot, men grabbing the week of a real. Sar tu chugo vida na taltala e na bosi saoti me kito na ngere tu na tikinya kembali me talibili sal na vi ngona vinaka ni Fijian community na kenando sakana lot ni Fijian community sa chigor to ni kena community ka sa tu tan levi tambane so e na lorital chugane ni tumbo se tarapa ka na poe zuri chugana bula mingo e na karusu ko ruani singa ni bulo ko sita ya ina Singapore way na tulu na kloko mina no return lebih tambah ni so meba kana kan technology sa chungu ira tambah ni media na ngande boli kan media kan lewir na ngondong da ngondi er chungu bina ka ena ken ngarabi ka ngarabi tal nga tambah ya na social media na kan promotion ken abi ka tal so itu sari tal chunga le na bi kan le bu ya chungu ayo kan di Islandi sarote mersa tosu ir na wikanda men bi pacifica en non rasa apply ta kan na bi kai so meru ni buki ki na non ro community i gosra na na ki le bu ken na bu na usa ti ko na vital no sa bo ndur na mal na sa uti ka ki tu sa bi na chunga na bo na le bu Wira la turan na marama era sa sulira. Nero ni bukan taki na non re kilakas, na non re expertise, kena non re experience, kena wikar sa may rawat tu. Ena bukan ni non re buli, kena non re kuroi, meron re bukan taki walewu, meron ni bukan toro re taki na non da community ike Oaklandi. Ka sa ni taki chiku na besure chiku, wikum ni turan na marama, ke so na bukan ta taro, kila ni lewu tu na taro. Seu de rutongo na saka bata na kake vengo sanitu va mama chunga vi kimi na turga na brama ni varo chu mena kabini dai na bosi trawa katul ni bosi ya na karusu karu ni sina na vita rukevi ni vita ronga kimi msa vi suri chugani na laolongo na laolo sanga membaleti kendara ramba vo si vi va mbimbi vera na luve mone vera no mi kawa kuni sandingi taka moni kutirma Sera samai suvi ke, era samai tivi ke, na naki lewu saranga. Ne kena tauvu taki, na songo songo, mero ni uke kenda raramba, me vangan deitek telamanda, na nonda tutu, na luvi viti, e na wuno ngo galandi. Sari vivi mna kawir na wikanda la Pasifika. Ya wombota na wuno samai lutu tongo, na vika mayado, na vida na big sauti, ya enda sana kakavaki menda sana toso kiliu. Enda sana bitawachi kitikis, enda na muli dhavo na vika sa asivi, me vaka atu na chuko pola. Ya ausa kakavaki, ni utando lawa na vika sa atu iliu. Sa nuitaka, vikenda na turana, na rama, na dharugo na manileo na luwe viti, enda sabwa ichi uchungo, me vaka ngaki mami sabi, vaka ndi teki chunga na bose, na madhao sauti, na lagolongo, na lagolako niyao sao sabaha. Me vaka ni sa yabu tu ni nondambula na kautu kei na lubi viti na lotu na vambauta na ivolatambu na vosu ni kalou na langa seri ni lotu na nondapuka zauzo te ichisu kito sa masulaka chuko valevo kake mame sa kerekere chuko yani na lagolongo sa ikuwa na lagolago ni yalo salsava ni sa matata na na elonda sa vinaka na elonda ena matata nonda rida na kalou me vaka kai chuko chisu ena mavi wase lima yambanga na vi kai so Timeme mai vital no kina, raramba, ena mazao sauti ka ke mem sana na magi tsini ngo ena bose trawa ena karusul karulisinga ni rutu sana mai vaga sabutu tu ku ka vi vaga ramutaki na ve komiti lai era sa ndingi taki ena vugi ni napu na vu tu tu ka ke na la la wasati ko me baliti ke da rara mana lu viviti ka ke na usutu e ta ke lenga la longo se ko ena ke na pontana taki na nonda bon bota ke na nonda botu sa tsu na ve tsisu mero ni kalunga te ke na la longo na taruiki ko na komiti bo se ne songo songo e baliti ve e no dollar ramba io se sen au sa ve do sa gatu na boni kwa e na bu kon rto na tura na maram na leo di plastis kerto sa ndi tak mer to na vivi bo gatu kaine na lalongo ke na songo songo e baliti kenda raramba sranga na tura na marama na lubi viti e na sa ba chu chu goi islandi er do kaire no dagasi no rangen masu ni na no mi vici kero tuma go na vesur di raramba ena kunurto na leoni komiti kena krastis au sama ingu sunurto sa adjuka na mboni kwa ena nema me sa visu di tira rama chukani ena nomi na roma di chukwa na vidha na madhao talmengo na visu reti kena tutu matata sena kena madhala ni nonda mbosi taraba me mbalete ni songo songo
0: vina ka tala tala rama dhava ni vei kema mieso a sangati gamba kani kima mi lewe na tiko na isongo songo ngo se ndo na komiti ko sandi ngi teki ngo rama dhava ni kima mi wakai tabi teki kima mi se to be involved in the work of the association
1: na wale wiere ke de reporo chuma e bikim ni ngani na sobe donondo lu muni leo ni membe ne isongo songo au bi wale nga bikim ni na poro chuma e na kabi ni kuwa na vesure ti salap tuke nambungi ni kuwa ena singa ni mbose ke mem sa ker ker tuna na singa nga ni azu meitina ena nomi sana duru mai sana kere me pole ne zamuni kena nomi ni address kena nomi ni email mera na rawa ni lakwa ni na vitar tara mi mbaliti kumni ena ngono mbose mera talindo ni vivu saki mi mbalete so na nonda songo ni liu kena nonda visu mo songo waka mi ndo chuko na sabe ke mene iyo senga se mera nindo ni vivu saki se vaka kitona nomi nga ke waka o turanga marama Sudah mai viti se cukup mendengar di kondona pesende, ngera buka viti, mainan nonda pun nua, na songo-songo e nomuni. Yana visuri tira ramu sarunga, ni wale mai, da mai vita la noa, ni taro ke baka ni biar taro, ena lakwa ene na vipara ramataki, se na baka sabu tutu, me virtu na kena komiti, kertu na marama, se virtu na tamban ni lawa ke na loya, sa chuko, ke baka iso na legal explanation e nangan revi, ena lakwa na kena pamadala, si sona ka mimbalete na vision, na rai votu ni songo songo ertori sanchi kortu na kena ndau sertu na kena komiti mertu na vamadala ina siya ye memba le ata kwe ve lewe na songo songo sa ndola rara mbasara nga ve kende kede turanga marama ni viti enda chukume okalangi
0: Naka tala tala ndo mbeka na itukutuku ni veparita kabiru mbeka na sianga ni tiko na mbose na madhao saoti karabarong tiko mbeka mai na ngonongo ndo na kamera kilase oti mbeka ni itukutuku ni veparita kabiru ni mithaba na vitalo na mbongi ndai
1: Kuna wali mkibli wikibli nga na morotu mai na mbongi kuwa kebaka ni nangandrewa mwoni na vitar tar mai au sanangai kretu nga virtu na wali slesi virtu nangai vaku tachuka ni na kena madhala na email kena nabu telewoni se ni vitar tar nga mai na Pacific Media se na Panama virtu na maramar tu sa vingara bichu na mwoni kuwa mwoni sulia nga na zamuni se sana bichu mga nga virtu na nabu telewoni mwoni naro na vitar tar mikina ya sana wambote ni sasuli chuku nangalala meroni kito ndo waka sabo tutu chukeni ni sana roro mwole kachuku mwene singa ni mbose wambota sana via rongo tali nando mungu miyo nangei wa matata chukeni na vunu wa ina wazuri kina na mbose kena na ngauna merao nga ni nda kila chuku na singa ni mbose kadhiri ya mbeka nga na vitutu iso au sabi ya dhavata chuka na wabu nagalibu wikimdo na vingara vichuku i walu walesi kikumini na chikurawe na mbose na madhao sauti kena visuri tira ramba mimbaliti kenda ena bukuni sasanga vinaka sasanga yango merinda waka zambeta tale na vaigiti ena unongo kalandi meroni na tuku kawa donon domo ena nonda ngendreva menda daga daga wata menda reva na pi kabina kasa tungo tamani tamani waita mera na kali ko tungo de na pina kabina menda daga daga wata menda meron na pi toruli kata wata na kena ngara pina pi tabili sa tungo yamba nga na pi kau na numan meo mitini chuke na nugu wosa leka leka en mbogi ni kuwa sa wosa chuwa na kele leo
0: Ebenak sarwa lebu talatala sabani ni benak talte endele ntebe ni benga rabe na mbungi benak enda ni buku ni songo songo en ken bela lawa kede sa tu ni na rawa baka benak na inaki ni songo songo me baka na ken kadi biti ko nambose ka sabani ni benak talte ni wiki muni en buku ni moni mahaza wongo wiki muni bat ken no muni vuba lebu nak vale bu talatala
1: nak vale bu bisa vale bu

0: You're now listening to PMN Fiji.
1: Wonga ke munia na serie Lady Malo sa bi mama tingo weekend na bitu e na bongi vina ka ndai a sa to kunti mena na ndabula ngine pe mani bitu na mbera te mena bongi vina ka niko e ndana wara ki kwena ngona ve weekend na ngai ye tiko na vitala no e na bongi vina ka ndai vidanga na tuku tuku a mbera ni ka ziba ke ni tuku tuku ve bambula ve ndi tau a to ko bolingo le mani studio
2: Center for Pacific Language Office and Ndua Leighton Way Manukau City Center Ngoyo Kalandi na mbose ni Fiji Community Leaders Ngo ya zana tiku ngo na MFAT se na Ministry of Foreign Affairs and Trade Fiji Community Leaders Talano Session Ngo ayrato Daka patakina na Center for Pacific Language New Zealand Ministry of Foreign Affairs and Trade kana tikutala kina orto na Tebat Research going to na Independent Research Organization karto lakumai verto na MFED ka kere tikukina na tiko pagalelebu na luweiviti wakambimbi na wikimunani na tiko na vei tutu ni vei liutaki and na Fijian community nisa kere tiko muni ngwala ni pagalelebu and singa ni mataka tiko witiko na ziwa Nzina kolo kuna matagalai kana uti tiko na tini kandua. Oyana imate ni talano session. Rao katiku kina na community leaders. Maina ziwa kina tini kandua. Na kina karua na thought leaders. Ngoara na tiko na maina niboy tini kalima na miniti me tini karua na kaloko. Kana gayoti niboy tini kalima na miniti me ruwa na kaloko. Yana nonra na talano session. Weir na thought leaders. Wati kina youth talano session. Yana baka zori tiko maina bimamani ruwa kina bimamani baa. And another two office nga na Center for Pacific Language and Ndua Leighton Way Manukau City Center Okalandi. Nisangan revi sartike na baka lelebu na lubei viti. Menta ngwala niki na baka lelebu erabi na kata menta tiko niki na ndale vita la noa kitumbe ka sona beka na nonda abaka tutu sona be nonda kunru memba leta na nonda me tiko boli tingo ni Islandi rani kauza ke berto na tambana ni Ministry of Foreign Affairs and Trade ni ngwala ni baka lelebu me baka usatu kuni tiko ndua Leighton Way Manukau City Center, ngoa ya Okalandi, kana zakatiku kina na beitala noa. Okalani mbongi talanga ni kuwa, zakatiku kina na nonra soli na maramani ya sana baktura ngaluma iviti. Ya, zambiti tingweni tukutuku na chairman ni ya sano teilebo talatala habila ame turanga ibiu. Na buku ni nomini sureti tiko na marama kena turanga ni ya sano teilebo. Munile iwe toko ni tu. we ira na maram ni lo mai vite na buku ni soli ka ba ka zoriti na otara community hall and bongi bina ka ni kwa na rosanga bulu Newbridge Street e otara ka ni sa kere sarti ko ba le lebu na marama ke ne turanga ni te lebu he na buku ni no ni vite ko ni ke na sasanga har to sasanga tiki na na songo songo ni maram ni lo mai vite o kalandi na buku ni non na ngoli tiko mai na maram ni lo mai vite mai bonua ki New Zealand and na bula o Oktoba. Te mo isuli asi ulu ila kemba, na mbongi bina kani kuwa usa te tau, na ndole se ndole tinga na wani telewoni ke wakani ngandreba. Me kadiba ki sona numu ni tukutuku, kadiba ni singisuzu, se na tukutuku ni mbose, ningiri mai, me na kadiba ki ena mbongi bina kandai.

0: Dar ngode tigana do mai lai sa bulo koro ko mandanga ni tangi sa bo tingo weekend tin kabana miniti me wal kalo kana bongi vina kain tai. Kela na wal na kaloko and then sia mai ni kina pati ke ilne sa torra na buku ni nei te kitaki ase nei lalakai mai na koro turanga ni o tianda na ngode tikina na Waktu tu mana berani gitu mai vanua na bengara bini asina te wai ni ngolo. And then aru atal tika na press conference, na media conference, apa kai dhora o na coach wo ni nrua. Na coach wo ni Fiji nrua, aka rave vetarungi tiku batikira na dauni bole tukutuku mai viti. And mataka ni kua, dana rongo tiku, na nonra vebo saki. And nioti na nanta ronga zani tukutuku mai ve asina te uwe ni ngolo. Au kila ni dana mazao nda sangai paka nanda kuengo dana mazao sambo bata mbata sara wikenda bata mbata sara iyo apa kila sara apa kila buna bata mbata na wito siya ki mandanga na ya arto dana kerkere erto paka mamosti mekina na New Zealand Transport Agency na waka kota ingo mbaleta na numunda usiki nala nyo mbera nyo lande nando talina lane seo mo ngole nando talina unisala weekend nando wako to lili hinda na kila ngo indo anaka nando yo mandanga ndo na kausa ndo nini baka saranga oir nando siangan indo usiki nala seo irana sangai wanga nga ba kanto non rezina sara dokumenta non delin andang gai le wai kentanga men the break se men dang gai ba kan bimbi ba bimbi ti kon ni indra kim bat bat ti mango na si na ngoni sala nem si na ngoni sala na solo bono e kambu kambu ni rato ker ker ti komendan do ba kamuria na vela wani ngoni sala ni When visibility is not clear, go. It's a good time to follow the rules to the letter, eh? Right to the T. Balat ni nabunawa ernesisi siti ko nangaw ni sala. Nanomu sikinala, mawi siya na matao, nanomu indicator, eh? Mawi siya na matao, niyo ada na runabout, siya niyo, chiko na motorway, mawi alande pa na overtaking lane. Mena laku tiko na, muna wakangataka tiko nanomu sikinala. Lebu serang, lebu dan dolar ke dan dosa tak beres. Jangan itu si kenal. Rabi alang jangan alain kendora alang itu. Se ras nalau ni si kenal dan dosa ni apa? Three seconds eh. So siangan, ko sanggai one ngapa ko sa landi. Eh, kelakuan tu waktu murah serangan umur pakai mendan tu biar ni ni serangai. Ya itu kira-kira tu kena tempat ni New Zealand Transport Agency, waka kotahi menda ganggaro ni tiko. Enda buku ni keno ya. Saya ngawal ngani nemu mona ngawal nanti telingun sala, se mo landing lane. Will tell tiga kina, kau kau kele tu movia pull out mai musa laku mengoni sala. Mo da kabana no mo indicator na so sianga wa karato su tuira er sa mer yo kenda na la ku chiga ni da sa kila tu na puno rebel to skina ya sarto ker ker chigo na tambada ni New Zealand Transport Agency menda na numati ko na lawa ni sikina na law on signaling still requires you to show at least a signal so everyone knows the direction you are traveling eh especially important this winter where visibility is reduced due to the weather people around you need to understand what you're doing so that they can adjust their speed especially when the roads are slippery abi bana numi weekend and mbongi bina kenda ifak weekend and ndoba ko tolili and mbongi bina kani kwa
1: in Fiji
0: Bonga mosi na serke Birdland kandavu and mbongi bina kandai ni sambule bina kana marama turanga yanu and mbongi bina kani kwa

0: You're now listening to PMN Fiji.
1: Bula Aotearoa, tukutuku marotaki. Salutu na mbaki ni di Kevin Iwawa ni National Bell Screening Program mai na ona sangabulu ina liu sangabulu kawalu. Senga ni ngandrevi mo da kawa indona ka. Na ngono o ya dhobo kini na mbaki liu sangabulu kawalu se liu sangabulu kariwa en wako ya ni indona ya ya ni di Kevin Iwawa. Waka nui nui vinaka ni no musing ni sudhu. Uwasi visara ni na wako utiko ngayani en veirua na mbaki mea dhobo niosa ya mbaki vitu sangabulu kalima. Na di Kevin Iwawa e rao ni kuneta tolo na kensa ka rao ni mana na kena ngaravi. E senga ni saumi, totolo gai rao rao. Nandi Kevin Iwawa e rawa ni wakumbula iko. Ni o tauranga na nomu yaya nindi Kevin, the Kavasar.
0: PMN Fiji.
2: Utkiwikenda.

0: takakina na visa ungo. Tutoka e, lebu na bibisa pinaka e oke anitiko o Greg Trail na rini mai update te kikenda na tikina ngo.
1: Tani ando do numero abitala no ki ne mai na kavina kani ko a ker ker mo ko ya men ngai tiko na madha mingo na bukunga ni oso oso ka alestigo mo ko na non do symposium eh na kani RC workers alestigo mo kina ka a ker ker tigo mo ko me madha mingo men ngai bumbulo ngai betiki ke weekenda na bukuni be kai so er abitala no taka kamboseri mai na mbose ni kanisis na
0: workers. Good talk. Ferrell, na kalo kalo. Singa,

0: Ni sambulu minaka, se kongo na nonda i tukutuku ningi toa ina kabini kua. Na matai ni me talikolo me roata na timini viti e na sotota ni Commonwealth Games ka boi dhuritiku mai Glasgow mai Skotlandi e no na otani ala reina mbongi e na ndona na rokatini na KG e na love cambis e na weightlifting a mai la veta rao reina mbongi e ndona na rao witu sanga bulo na KG e na snatch rona na rao kawalo na KG e na clean and jerk na i wili wili ni love cambi e roata o Raina Mbongi e tolu na rau vitu sanga vulka walu na KG ka mai te kia talain dona i so bow and a snatch kei na clean and jerk. E kaio Henry Elda na dona vitu mberi ni timini viti ni lebu sara na nrenre ar to aso tava voli mai na nore to wawa rau ia e wadodou taka o Elda na bivaru taki ni kalou ki na nore to sasanga ni sa mai raua na nganga. O Jasmine dauna kamakama in ganga ina kota finala ni lima sanga vulka vitu na KG e na sotsota ni vebwadhu sena boxing ni wangandrukai Keshani Hansika mai Sri Lanka e na gitu levu ni Commonwealth Games. On dauna kamakama kamatai ni ngonea leo me matatiki viti e na vebwadhu e na gitu levu ngo e na boitavi e na semifinala ni mataka kana rao ni duotale na metali. E na timi ni viti e kaya ondono kamakama ni wikama i waedhora e ndau tatanra taka wuli tumai na ngona e semba ki tini kina ia e na waitavi e na semifinala ni mataka ondau na kamakama ni nda tiko ngai na gito levu ni Commonwealth Games o Aileen Dika Matana ka sa matateki viti oti ia matateki Australia tiko e mai nganga talinga na lava kambi e na walisanga vulkaono na KG ka mai te kia talanga e dona iso so wou ni la veta rau e dona rau ka walo na KG e na snatch dona rau wasanga wulu na KG e na clean and jerk ka rua rau wasanga wulu ka walo na KG na i wili wili tau dhoko ni la kambi mai rawata o dhika matana o dhika matana sa ka tolu talanga ni marama mai rawata na metali kola na tolu veta ravi ni sotsota ni Commonwealth Games kasamuri mirabi chanu mai india ke mod charan mai Canada karosa roa ta talanga na isau songo. E sa tuwani mai na itubu tuwani sotsota ni Sevens World Series kana tege wu e nei karosa ngubu ka walu ki nei karosa ngubu ka dio ni singa ni bulo novemba na baki ongo e Dubai kana gai toki ani ki Cape Town e na dewa ki Afrika e ne kalima ki nei kaono ni singa ni bulo Disemba. E na tomani na sotsota ngo e na baki wu e Singapore e na katolu sanga bulu ki nei katolu sanga bulu kandua ni singa ni bulo January kana ngole sarai ni ki Perth e ni kaono ki ni kawitu ni singa ni February. Na Vancouver Sevens mai Canada na voi dhuri ni kaono ki ni kawitu ni singa ni Machi ni mbera ni ngole ki New York mai Amerika e na ikatini ka tolu ki ni katini ka wani singa ni volo Machi. Na Sevens World Championships e na tigibu e na Hong Kong Sevens e na kawiwa ki ni katini ka ndo ni singa ni volo Pirelli na Valladolid Sevens e Spain e na voi dhuri na karosa ngubu ka ndua ki na karosa ngubu ka tolu ni singa ni bulo me na yotu yoti ni sotsota na voi dhuri e bodo me vranise e na karosa ngubu ka walu ki na katolu sanga bulo ni singa ni bulo me na timini Fiji Airways Fiji Sevens ngona timini turanga rtoa karua e na sotsota ni Sevens World Series Ronondolu Rosengu Kalima kina Ronondolu Rosengu Kaono Erto Kaono na timini Fijiana Sevens. E kaina ndoni bitumberi wou ni timini Fiji Mbati o na Vodafone Fiji Mbati o Mick Porter ni vina kata me na kouta na timini viti ki na matai ni veta veta ni timi e vurubura e na gitongo na raka viti ni katolu se na rugby league. E kaya o Porter ni vina kata me na kouti viti me ndoa veira na matai ni vana timi e vurubura e maruta wale wo pota ni mai liu taka na wawarau ni timini Mbati kina sotsota ni vurvura sena Rugby League World Cup kana voi dhuriti kana vula o kotawa na mbaki ongo na timini Vodafone Fiji Mbati ena sota kena timini Australia.
1: You're now listening to PMN Fiji.

0: You're now listening to PMN Fiji.
1: Seni lamba ni ndala ndaki ndaki na serake ya tu mama no da sa sibiti ngobi kenda na walu na rusabul kawal na miniti en nambongi be na kenda en bongi tikini barum buka tu rusabul kando ni singa ni bolo chulai ronondolo rusanga bul kaono ya me baka wasa tu kuno to mande tiko ni nambongi ni kuwa kero na vital no tiko ke hindo na turanga au na sing tu kuno dorubo mbete ni singa ni dorubo
2: au dorubo no
1: ngwan ser tiko me ibiti Au kere mena pa mazala te ki koe ma nda vi kenda na bongi vena kani koe nda nangai toso tika ni na vitala noa. Me mbaleta na e zaka zaka, se ne ta bimbi imbi mai vaka e zaro tiko, e nono ngole mai vaka zaka zaka e Nisilandi. Mbulu vena ka choni.
2: Mbulu vena ka leno na e zangu ngao choni ka lea kato muse, o dharubo ni mbuli a ono mai kandavu, pasui bo no mbala avu lau.
1: Vena ka choni. O kila ni sobiki ma misangerongo, zapakando na e zamu ni, aso nangai rezi ke muni chumba ka bagan dua le bunango ni tomba le wabiti ko Silvia Park iyo o ker ker re ni ba mazala te ke muni manda na zaka zaka ni baita bita ke muni chike na batike na no muni ngol mengo ni Island ni tabe ni mengarawa
2: pina ka mutalo tanga bale mbaleta na no zaka zaka au maninje chiko ni TV content and production and a company na My TV My Vichi sanga induna embaki ona vulanga nungu dada chukina chinkaro na embaki nungu chukina pali walesi FBC TV keto ngolo mengo in Islandi batiki vida tali na nungu tokani dola kumai Samoa dola kumai PNG mikito mebe bukinga berto na Sky Sky Sports ngona bukunga ningito na Commonwealth Game ko bagadori chukumai Glasgow vida kitu le lima chungu na timi, leba maibichi, lerua maibichi, ndoa maipng, ndoa maitonga. Kitu besi chungu na sky, me kitu me musuka. Ngana elalo na itala noa, me ambale terto nondo to Pacific Athletes, koraba itabi chungu Glasgow, lako chungu na peke chungu e na Pacifica TV, distribute kede chungu vena bai Pacifica to doko. Kombe nga ya ilo na ifo mada leka leka.
1: Naka chone. Gombe ka sange mate ni ngona mo liutaka ndo na timi bango ena bukunike na raka na...
2: Yo, vena gitu li bango na Commonwealth yo. Sange mate ni ngona, yo sandu da kapchiko na gitu ngo mi bichi eh. Na gitu raka, mi liutaka chiko na timi. Yungo sange bando ha. Mi ulaku mi bango, mi liutaka ndo na timi. Mana Pacifica. Mikito ngai reida kede chungo er kede nangito mena baitabi chungo mena bai Pacifica rangito chungo i Glasgow. Ninda kila i na Pacifica to doko na broadcast right chiko bai Pacifica TV. Sangini tu itabi kito i Sky Sports ra lako chungo me walu na feed so lako chungo mena nangito na netball lako chungo na vivadu lako chungo na weightlifting kito sangini ni tu itabi mikito unjingita ka Nangito daba ina barita ke nanguna daba mer sarra bitu dauna pasibika sembera endua roni sing kitu sare darawa gitu ngue daga chugu ibe ibonu kena kena ngauna kitu san ge itu guna ke otonga gitu bowling na singa ngo na time go kitu umbita na slot ta ke oke obichi bi badu chugu na time go kitu umbita bata koya sarang ge sarra ke kini rana chugu na pasibika tu dok nangito ba der chugu me Glasgow
1: Tetapi kau ringtu kau nampak lagi dalam experience, nak kau experience ini nampak lagi nak kau.
2: Aku nak dona marauli, we big achievement telung ay. Melang main dona ini anu lele bagai vici. Minjing taki me liutak ne timi ke. Eh dona marauli we turiau. Ni unjing taki mana lebi bungara job na industri gua ne TV. Menda ngi mulaku me inisilanji. Chonge me experience taga tali na tu mandanga na Sky Sports. Cheke mzandu sarabu tunga na ilalo, na TV. Kambani kwa na Sky Sports. Onga ila kwa ilome, onga redhi na intu indu ye. Na equipment wa nitaiki ye. Na facility me o kompeta wa TV che. Na studio lelevu. Wat kena workflow ye. Kenda ibiti, kito usa vitamba. Ocha o mei musu musu tale. Ocha o lakuta liwe buki na studio. Ongeritha nambulike na dhaka dhaki ndo tanya. Kyo sa vitamba yiko vitamba walizara nga. Kyo musu musu mo edita yiko edita walizara. Iyo waka ndo nambula marutala na nungula kumike. I New Zealand, mau me retra nama tinggal tak tak bangku.
1: Men tandol kini nan derai.
2: Iyo.
1: Sabi, memukai itu kau ni cikgu sah cincin keronemba kini mau tak tak tinggal main FBC, orang cikgu tu kini main TV. Mena nomu experience mandanga iko nanguna satu kuni na experience achi kubiko kena kena satu kuni beiko niko na meli taka internet na Pacific team me me raise na kani feed ni Commonwealth Games wala pa mandana nomu sanjingo mani tukutuku ya
2: Matayo baka mulus mendo na vita bai biti eh odur sar men office akadi bisare lomni office be Stanley Simpson ngumboso Angetu unzaro kwa, hey Johnny, tuna yuko kadi tunga Johnny bono ni job eh, yarakia na nguo toka ndeke do tunga Johnny. Kakuwa Johnny, alagmingo tuna kerekere, mna leliuta kando ni timi New Zealand, na kani ngito na Commonwealth Game. Omanda urongo de tu, usangi baka samta, ay, jina mbaka o Stanley, samba di baka chiste kio chukmai. Eyo, ocha, agema ngotelo kwa, yorida, na lenga chungu ni kenda lele chungu kemba lele lebu chuna daka daka eh tu se baksam ta chungu mola ku se sen eh yo chu sa dur nungo fi so salin tam so li baksam ta tu ai kan ko inchen pek se sen yo kerla ke mola ku na dambe kali daka eh ma tu sin tu na information sin tu na email ak me tu ku no ke na daka daka ngo da kan kan ko me daka ba o munda se lo matar tar tal tu na da ba li daka eh ke una la kunchina una li daka ni ta bingo na binaka se na O que é que eu digo no Gusio, Richel Bunol? O Nito Sio na Maitiva, Richel? O que é que eu digo na Antirai? Cadibis, eu digo no Coelho, Zarto quer quer me orto e PCB, Almona, Liliuta, Netimi. O que é que eu schedule? O que eu same time, sa la la la no schedule. O Sarreni, Suletel, Sonitavio, da Cabo de Verto, que não vou nem membro no time. Sangai tegi busara na vitara kerto na PCBL, kito sa vitala nochi kona email, angai lutumai na dhaka dhaka e, umda usa maruchu na bela kumai. Tuta lasa na ubaka uria retail chunga e. Hore rosin kila hiyo. Ai, kanko na itabili buli dhaka ngu. Ngoi sarabu to dhaka na Pacifica to dhaka, na broadcasters to dhaka na Pacifica. Sangai matani ngon, ai sigi matani ngon, sa udhakabu cha indua na COP, set, COP 28 leda ke Dubai o la hotel na orto kuche orto i PCBL io sanga da ke ki to sanga vital na chun telefoni vital na chun na email sa da mena ngoni la ko mai usanga e okay o sa ambita no no io ren leda ka na da ngo o rango ra lingi to representa no ndermetin tu i viti o hotel na o la ko mai o representa ko mena bono la ko miki da io ke to ngi mere chun na feed ko sa ra chun na PCBL to do ko na maro maro
1: we sombe kana maro ti ko menang ununggo er na mataro ti ko ti ko buta ka ti ko no mu tali tak na vitamba makan no ni professional cameraman eh ti ko munda bala na no mu ni vitamba ti ko menang una zaba a zaba ni tali tak ka memba leta na vitamba
2: Okay, oh, bina kanoa. Oh, yo, mu tanota munda bala nungumbula. Eu se bula lima gaito be onduna mate na brain tumor eh? O makachungo ni se ni ulungu sendo angaitu kuni vero na ngai eu se bula lima tu tana tana nguna bio eh ke kalunga tani chungu na bunu wai chungu me kanta bunu ya ongele sele yo na tumor se chunga na mona itumba eh? Sa uchina sajeria sangaitu ni vero na nungu tumbu tumbu ni oyo unakani kawa buli na mbera mbera eh? Membaleta na nabuna na dhakni sejiri nungumona na babuna ki unangasi muna leibuli na mbera mbera angindu talno tachu nukuna yondo leibuli chiko ya mbera mbera chiko balai yo angindu naka mbera mbera mbera nuka ni buli yo yu leibuli chiko bisinga ndona presi ndu tara chiko bie yamba korubuli ya na attendance enjina ni usingi ulu kuko o tamango yo uko ndu nruini ndu nruini kwa nga sibuli tila ni visual ati FIT osali chiku i Ludhalbi secondary na form 4 sapasi na nungu FGC eh? Angaitaro nungu ta oiko wadhaba kovele buli graphics FIT nungunea batana maka upasikina na FGC eh? FSLC FGC FGC aru niulandi FIT nungunea au sabak santa kaya na ngona ya ya nguni buli bangko nan ruwi ni lago tunga au tela u di tamangu toko bale nan ruwi ni au sange kayo kim gombe kan ngu kere pas musa na lako le buli nan ruwi ni na graphics au lako e FIT au buli ndo na mbaki hotia mani wa wele wele bale le bune bimuru mirisa na ngai lako ya mainda fom fonga dalako tena university bakai bisa wio umunda usung hotia le sakai nungu tayo ke iguman santu mandi bale ndo na mbaki au sa tu tali vale le job to vale na taxi stand bimba se ni tu vale reo in na taxi stand le ansa tek tali bun chico yo bulin reo me ka to so ga men mot kai na kono go isando go sa bun mot ka ya mo bulin reo yo no reo se ata ro ngen nguta na 2010 2009 no la ken kurbuli 2010 no tu ni vale 2011 sa ngon nguta o iko badaba o ka sa be le bultale Yo, le vouch manda no motor graphics, yo. O lako le vouch no gubuli, sangue lako na first batch ni filament TV studio ni mai na one service ki ni me FNU. Merli attach na industry. Ngwana ngone buli ra buli na bitamba na editing, yo sha ngwe motor graphics. O yer na ngone ni ra uchi non ra buli bango, yo li tarani tamba uli buli da, o le va buli de unga bokie o sa ra YouTube, buli editing. On sa lucky na first bench ni na first batch ni ngoni buli mer lucky na attachment FBC Fiji 1 hanga tarong abe nung direct ngoni usa dar dar tal tu vi FNU attachment FNU au job FNU hanga tu nung direct ai ku vada vi ku li to bali bali na industry le on ngana bulu met kera ngoni buli listal mai o kai you ki set o lucky FBC Evitar no che bicia sa wa si saru kituna levi de kitolo ka o de imbino graphics o de imbino studio e meravulika o eu levo nungu sisho ngela ko moli studio team gorton de levi tamba na editing te gusta ngai kana nungu kare pa te viso mena graphics o sa litoro kina nada kala vitamba musu musu o non emba kini to attachment FBC production assistant Ocha sa talita kana company na nito daga daga. Sange tu no kikem do save mi job ke full time staff. O kai o ke yo mandango ba kontara ke FNU. Au sa resign ne FNU. Au sa tarana kontara ke ngo. E so le le da ke mai veni so tara tu mi FNU. Au sa tarango mo ni ka usa talita kana job ngo ne vitamba e. Vising u lo mi daga daga bango sin kila u na la ko le vitamba e bali bi prestendi se le vitamba e gordo na zonga e u sin kila tu e ko ngana ngi maru ta su na li jo interne indistingo e. Ni u la ko ni jo bu sin kila te u tu ni mo la ko sin toka. Au tia okay asai no yo. Online baki, tool name baki. Matai ni tool na bula ngone usa buli directing chukina. Na director rando korando musu kachugo ni tamba lo mini studio eh. Kya ba na itamba chungo director no job musu ga ta on men itamba go on men tamba go. Tolu na bula sa man chuli no kontara ki musa studio director. Ngo kito da ka news ke ndu sa ramba tintano na FBC au kito ngo kito ndo musu musu chiko imurea. Kona ngoni recording eh. Hotia ale mani lako chiku nembaki ale cine studio director cha sa le baksam ta gamu sa te bu produce ta ki program sa lande mu le producer producer i ve o chuchini nungu tolu nembaki chiku FBC le bu na la program vina ko produce ta ka Fijian made donor program na marama na Nada na hakket ko lobet ki rally nunu kai ko mai na maket va muri to do na genia sanga indot o sa de uma na nungu le chuna studio o sa le de zaka na tal no mle cherna ratu i vitsi sanga asa ndo ten tala ka nungu pesa no sanga le reda ka malek na le vital no tamba mia vida su chuna program ada bani sanga i approach ta ki o Stanley Simpson Musa le manjeta kana na company na my TV. Do na kamna ngu marau. O mato shingi bambu to muna ya do bana level me tu kina ngu eh. Mai na bakanga te bunta ngu talno. Ni un se to brain tu mai ni se bula lima na atukuni mai valim bula ni na mbiaran bera ngu kani vuli. E o sanga mire tali chuna bunu ya tina na singini kuwa. Do na kamna ngu marau. E de lewa mbiaran ngu kalu. Konan do na mbakia muli sab motu kachu kuna teksis ten. Ke uru se li bau cenu kubuli sing klau ya dora wet bisi na unes si siang eh. Atu butu kalu eh.
1: Tatoka. Vei irna nonda zurubo kena ngone lewa arabarong tikum beka maina ngono go na Reseba ke samta ke tiku na kerja pas dah aku mertura. Dono mi baka sala. Iko rini sule biira. Biir na barong tiku menung bung ini kuwa. Kela ni don do tanya nonon di tubu tuba. Waka ngaku tuku na tubu tubu ni kalowe. Tubu ni kalowe do tani. Iya. Dono mi baka sala biira. No buku ni kela do na industry go le la isar bikin do na nangoni biti nangoni tau ke yang tiku kina. Na media industry film and television ko buka ni ko bama dana takaya. Ren ni dono mi bosan di baka sala. Baka baka ndai biira na barong tiku mai.
2: Pina ka noa, au ke la, mu talo tamu nga bale na industry ngue, ni lelai, baka ngao ni tu, ni lele na nangone rantu male tempeke mi, merla kumi na industry ngue, ba tempeke raka hayar tu ngur, itu bitamba, arang ngur na...
1: Sisio.
2: Iyo, ngur sisio, oh, ngu, kemam nantu bitamba, na tamata ba siapa, ki nintan tu lako, iyo. Iyo, saya kan tu bitamba, tak cuma, ayo, kan ngur,
1: Iyo, nasi
2: songko, don tampira. Iyo, yo kan dah nak cuci, ada tembaga. Umpetin tentu waktu sampai, kan ini dalam dona song dari tembaga. Kaya le donan rongga sar sar cungko bener ni cuci nasi songko. Eke tu tembaga engko ya sarar apa ya undul badad, itu mbak.
1: Itu tak sarar.
2: Iyo, yo na industri ngono kau kan ni industri lelai. Oh mantau si bambu tu sa lakko babi si buru-buru. Nada kata kengko eh, na bitamba. Nanung ke advice nga. Kira endo tu na non ratatan ra non tu mutu weekend na mantang ai menta da da naik menta le bisa segono ya no bisa le buni wai enga sibuli e ko le peira te vi naksar ye na indistingo ka manda ure de chungu e usar la tu mingu ni sklan mingi da da ke ala ko dubai ala ko hong kong singapore o kila na no mu pesen ngai que os arredes na tela tinha o que anda tudo quando a bolivina cama aí me cocô na caba bolin dali boli pela de caba só com a numa tela de mandar que anda um ruíne se o ngô mandar a boca o bitam vai sami va un tungo me ndu na da da bina ndu na bunu bina me chikina kare bina ta chikina matu bu balde e no go advice ngana no mu person ne reza ngana ka no mu person que o kilanyo talita ka pamuria Sama rando presete kenta erna non tum tum se non di zamba. Oye usa la ko li turi science. Iku tlanga muri li science. Yo kaya ngone ulu bina ko iku seng suci. Kone bi muri muri so anda ngai mere da banko. Tabu li batam iso sat li job tunga na supermarket e. So rando iba tunga yara ngone ulu bina ko. So nan jing jing tlanga non tum bula e. Ninda tarbu e ngone lewa e. Na bi muri muri na le ngunu e. Lako balinda nisi. Kaba e. Itu nama bangko. Oi, ikut sate buda kata ka. Oi, tolak tu le house party. Biar tu mantan ada kata kalau aku tu nak. Gori, lewu na yo tu mati di kuah mata kecik mata lambu biak eh. Yo kau ngah na kira mau na nunggu pas ni pasal ngah. Na minta nak ngah passionate about it. Muria. Na kau cik tu binang tu nampun wah.
1: Can you judge ngah? Na nom do ti miti kongo ra ni no talata nga don nyo nandone singa na nom do ka do ka do na singa do te ko na vida do suka na vida
2: vina ka no o ke to mbaleta na ngi to da chume glesko mbaleta na time difference ni singa ke ambongi ke so ke to da ka da ambongi chungo na shift e ro chungo na shift so matai ni shift orto te ko chungo na diwa suka na va mataklelai Selima, oya unungu shifte, oya mateni uchuchu tuto ko final check taka na program sembari ni lako. So ni to delivery, PCBL nando na kaloko. So tigi boyo na ba na matakililai. Lako ani red tuto ko na kasad musiko chorto sangay imbita bata, sangay imbitumba. Mlatanga na time difference may glesko. Kita udah tahu cina bangku. Semata ini bida nampu ini se karato kah? Nile onen bangku na bau sebe mode. Gay singa na bono kita mode. Kita gay suka ngana daka daka. Ada ngamen na hotel kita usaha mode itu. Mode yang rengko time ko bakau sengkelal mengko yang tatalan na mode.
1: Gay terik mudo tu kena tempat tani.
2: Nampat tempat tani silanjung ko. Oh, nak bida nampu ini sauci. Nampat tempat ta. Kita mendengar struggle sih ko. Ini kita lomina pasifika. Dua lagu mi Tonga, dua lagu mi PNG, sangkeu kiri lagu mi Vici. Nandra kim batam bata ocha kala na ununi daga daga terong ay wakay kabu kiri bikitu eh. Ina main thing ang na na time difference. Wakay effect ag nito body clock more than na time ni andra. Ko niu take bu na ba na matagdelay. O yan ra birto na bimbi na hotel na walu dio ba. Ko sa sinra ni mo dito sanga ndo yan ra to ya dapta li tribu na nung shift. Yan ni ocha na shift ba ang da vele boli ba singele boli la ko kia la ko kia
1: ni singo tu eh
2: ni se raram ngai tu lu bana kloa kitu samo di ketal tu iyo kombe ngai
1: iyo a de tel mbega na kani pe bari taka ni ber ni mei da bana vital na no bogni ko
2: au be ba bina tanga na na kampani manda na PCB na ko chikitu mai islam na opportunity wat kerto na MFET ministry na no to ko chikitu ge mingo yo mena pacific mi kitu dura ministry me bayar durni tabi levungo sabo chango e tolu talasin me uchi nang grave tabi ni sulanji me kitu sanang bimbi lu stale ni to ndundu e bonwa ndona kana lungona lak lak manda kitu chinango madha tolu bidanga nasinya na na bon kitu kitu tararawa pa wat kiro vertu talina kino bo e tami te vo kam kitu sabu bal tal tu e ndo toni ton ka se lang mi pnz kitu sa ka divi ko tu papa iyo to na ka na ka nga maru ta ka bat ke na vina ka bal lebu vina ka bal lebu bat ke ke nga sar sar chung mai bi chi se pacific ka se pota chung ni timi na non ra lengi tu chung go Kombe nga, vina ka baliu?
1: Naka. Nda warungo ditiga ni robi talano ke chone tu muse. Na darubo ni naturanga ni kandavu. Ka... ka mai vulangi tiko. En na vei talano na bongi niko. En na bukuni no na mai dhaka dhaka tiko. En na Pacific TV, but ke Sky Sports. Na kia na kouba bole ka mai vikenda. Nangito ni Glasgow. Mai Glasgow na Commonwealth Games.

Aotearoa? Tukutuku marotaki. Sa lutu na mbaki ni ndi Kevin Iwawa ni National Bell Screening Program mai na ona sangabulu ina liwa sangabulu kawalu. Senga ni ngandrevi mo da kawa indona ka. Na ngono o ya dhobo kini na mbaki liwa sangabulu kawalu se liwa sangabulu kariwa en wako ya ni indona ya ya ni ndi Kevin Iwawa. Waka nui nui binaka ni no musing ni sudhu. Uwasi visara ni na wako utiko ngayani en veirua na mbaki mea dhobo niosa ya mbaki vitu sangabulu kalima. Na ndi Kevin Iwawa e rawa ni kunia tatolo na kensa ka rawa ni mana na kena ngaravi. E senga ni saumi, tatolo, gai rawa rawa. Nandi Kevin Iwawa,

0: rawa ni wakumbuleiko. Ni o tauranga na nomu yaya nindikevi, the Kawasara.
1: You're now listening to PMN Fiji.

0: te mo ilia husband ena sera ke na mosi sa vo tingo weekend tin kali mena miniti metini na kaloko na tuktuk ngani ndraki mai soliti ne varoni na kena na lutu tiko na uze zepata go na pepu no songo e nislandi na desert road state highway 1 mai na mataka zadani mataka Waruai ni mateni singa ni bulo kusita me adoba na dio na kaloko na maki tiko me na taut me na lutu tiko na snow en na ngau ni salango na desert road kei na kia na vei vanua valikata and na Lewis Pass go na State Highway 7 mai na mai na bongi ni kua me adoba talanga na mataka lele ni mataka na Arthur's Pass na State Highway 73 na Porter's Pass na State Highway 73 talanga Lindis Pass na State Highway 8 Crown Range Road ngome na South Island batike na Milford Road batike na highway mai deneden meado i Waitati sa soliti ko nevakaro mai berto na tamani nin raki ni snowfall warning nevakaro ni kena na lutu tiko na uze zebata en na bingo ni sala kena beya sana kede of sa wili ko niya mai nambog ni kuwa medhava na mataka leilai ni mataka soliti ko nevakaro ni zangi ko kuwa beira na wekanda na baitiko tiko en na bei barabi mai na Marlboro Marlboro en na bongi ndai medhava na mataka leilai ni mataka batalaki na my Christchurch the Banks Peninsula na coastal areas of Canterbury Plains na east of State Highway 1 batike na bay asana buleka na rakaya river asolitiko na ibakaro ni adangi kokwa wiki muni kede na tiko na bay asana buleka taungori
1: TMN Fiji

0: You're now listening to PMN Fiji.
1: Na vengarabi na mumbula kena na mutikubi na ka etekubi na vei toko ni ndondonu gore na vei kai baka rautaka na fono. Me na vengarabi baka buni wai kena ngarabi ni mbatimu e sau rao rawa kana senga ni kautamai na mbulo wadha wadha. E vei toko ni talanga na mbula ni baka asama poro karamu ni tiku mbulu mbula kena vengarabi taleso ni nonda mata bubali. Na fono, embaleti hiko kena na mumata bubali. Erto vengarabi na loma kede ke Okalandi, kena Northland, ka ebuta kena nonda bulo baka banua seitomo. Kena balimbali, sega ni yawa na nonda to vivuke. Girita na seba walu non rau tolu ono ono ono vawalu. Sibaka ndo tale, seba walu non rau tolu ono ono ono vawalu. Sisikoba na vei lawa, thefono.org nikua. Na fono, dhungena kabaka itopo taka na vei kawa itakindina.
2: Bula Aotearoa? Tukutuku marutaki. Salutu na mbaki ni ndikevini wawa ni National Bell Screening Program maina ona sangabulu ina liwa sangabulu kawalu. Senga ni ngandrevi mwadha kaba indona ka. Na ngona oya thoba kini na mbaki liwa sangabulu kawalu se liwa sangabulu kariwa ena wako ya ni indona ya ya ni ndikevini wawa. Waka nui nui vinaka ni nomu singini sudhu. Uwasi visara ni na waka utiko ngayani ena veirua na mbaki mea thoba ni osa ya mbaki vitu sangabulu kalima. Na ndikevini wawa erawa ni kunia tatolo na kensa karaoni mana na kena ngarabi e senga ni saumi tatolo ngai rawa rawa na ndikevi ni wawa e rawa ni wakumbula iko ni otauranga na lumu yaya ni ndikevi dha kabasara
0: PMN Fiji

te mora tōna lau vatu ben, na lengu o he sā sibi tingo pi kendana tini ena tōla minite. Nō ngona ni rongo sere tala itaki, mai vei kemu ni, ki vei kemu ni. Seiva wolen rau, sebi sebi seiva lima tōlu ndo ona namba ni reni ngiri mai kene, kepa ka nibe vena numi ena sere, se nibe vipote ena sere, se nibe kere sere. E na mbongi vena ka ndai ratalanga ni ni wola wola mai, na nito I wola, na tōn rini vipa na wola mata, na PMN Fiji, e na mbongi vena ka ni kua, vipo no thapanga ni barrongo tiku mai kina ni rani ngiri ngiri mai se ni ni message mai na ni tau Facebook page na PMN Fiji ena mbongi pinaka ni kua ena nonda ya ua na nonda ngauna ni rongo sere talitaki mai we kemu ni ki we kemu ni tamo I jei tau laka me na tika buna na nonda ya uongo ena mbongi pinaka ndai pa wapote itike ni we kemu ni kia sara na turanga maramane ita ena mbongi pinaka ndai

0: You're now listening to PMN Fiji.
1: Moi solo comment to en seren bilimbili ha se tengo weekend na tini en rosanga vulcan do aminiti na certa rabongonto sana numitiki na na vitinani na we makumbuni my bundle wetlands my brisbane no wasi madawanga ni sanini rono vitidini na ma kerto na vitinani na roko zina bila kemba baga mbimbiti go verono vitinani ya vitidini lalai rando zimbita ka pokele buna timini ni south wales ando mbula binaka na bimbuni my bundle wetlands brisbane binaka bale buna sema tiko mai na nito live stream ni pmn.co.nz ando na numitel tingani na weke munike sara na zaka zaka en RSC worker and RSC scheme ni buso chiao and be say ni silandi ni tiko kina en bongi bina ka ni ko ni sema tiko mai ni sambule bina ka weke munike sara ando warongo mena kuliku en mbote rake ni silandi ni mbule bina ka
2: ya me te poke ando mbule bina ka edin tele batiki mai na zuruki Sebe ni mga dami na ito na turang na ita may tiyapo. Sebe mo ito na nung talit na
1: ito. Wele, ele na ita. Dama na ito na wanga kay Munia. Te isa kan re, may na mundo na turang na may tiyapo. Lain ang bongi binaka and day. Abang mimbi bay tamango chope wara. Bule binaka.

0: Fiji.
1: Bola Aotearoa, tukutuku marotaki. Salutu na mbaki nindi Kevini Wawa ni National Bell Screening Program maina ona sangabulu ina liwa sangabulu kawalu. Senga ningan revi muda kawa indona ka. Na ngona oya thawa kina na mbaki liwa sangabulu kawalu se liwa sangabulu kathiwa e na wako yani indona yaya nindi Kevini Wawa. Waka nui nui vinaka ni no musinga nisudu. Uwasi visara ni na wako utiko ngayani e na veirua na mbaki mea thawa niosa ya mbaki vitu sangabulu kalima. Nandi Kevini Wawa e rawa ni kunia totolo na cancer karao ni mana na kena ngaravi. E senga ni saumi, totolo gai rawa rawa. Nandi Kevini Wawa e rawa ni wakumbula iko. Ni o tauranga na nomu yaya nindi Kevi, the Kavasara.
0: PMN Fiji.
2: Tingo pi kendi tin kali mana miniti mitin kando na kaloko na mbongi vina ka endai vina ka vale bona sema tiko mai he na PMN Fiji na mbongi vina ka niko bikem ni na sanga sema tiko mbeka mai sema tiko mbeka mena tolili suka tiko mbeka na zaka zaka ngole tiko mbeka vale se bikem ni na vito se ki tiko no buku ni ben buku ni ngune angwa na mbeka na mbongi niko na sota baka mata bewe kani baka vito kani na mbongi vina ka endai ni mbule vina ka vale bona sema tiko mai ke na vito ko ni tiko mena non tapata pata vina ka ngolo non tapata pata na lube viti do zizi tiko to prokara mai na na vei singa varu mbuka to zoko mai na tolu na kaloko e na kavi kine tin karu na kaloko e na mbongi levu ya na ituku tuku nga membalete na metali ni Glasgow vuse tiao ni Commonwealth Games kapaka zero chik me Glasgow li tiko na tutu ni metal ngono go Australia and na basa ngabul ka bitu na cola rosa ngabul ka dona sili ba tolu sanga ngabul ka lima na bronze se na barasa and team ni Canada karu tiko ni tin ka bana cola tin ka dona sili ba tin ka lima na bronze England tin ka rona cola rosa ngabul ka walu na sili ba tin ka bitu na barasa wa Scotland di dio chiko na cola bitu na sili ba bitu na barasa ba tike ni sili and tolu tiko na cola ngono ngo bitu na siliva va na barasa ve kenda na vima tentu mena pacifica na ngono ngo rto seva metali tinga na timi ni samo na timi ni viti va te kena timi ni nauru hartonga na tolu na matentu na pacifica rto seva va ke metali tiko en ngono ngo ya ndita o klasa talmbe na ya zara tiko ngori mebe te na serrembung niko
3: here kana to mai Wellington boleh benar ka salo ati ki to masi benar bale bunan do sem tal tinga mai bim bungi barom buka ve anti lisi na josi tai pate junior ke mesa na mata pu pal na ratu ere do na no mital tinga na ser tarabango Kavoro, meno mundo na bongi vina kanikua, mayurto na Paradise Roots ke Fiji, ve koso, e na pamana viti.

0: tu mai masta len tua vaka vaka e na sera vaka nan dambea a sibiti ku kenda na tini kandua na lima na minite na bongi pinaka ndai to tol sara tiko nangona wala sara tiko ni mei dhava na venga ravi e na bongi pinaka ni kua
1: Io vinaka pambula rarambetiko e na

0: You're now listening to PMN Fiji.
1: Seni langa kali ke kurelengi langi na sereni rosini teilebo.
2: Sereni rosini okalandi. Se va da va. Reni krei virto.
1: Na korni. Virto na korni la da to mbulendo na sereni
2: rosini okalandi.
1: Rosiki au terro ai.
2: Ha chiko ke de rosini nan ronga rosini teilebo.
1: Bin bini rosiro da tu.
2: Se va da va.
1: Ya na kwale buna siamo ti kuma na bongi bina kani kwa klani ya to stol sarti kuna ngona weekend na bongi bina kendai bina kwale bikim ni na so sian kona ti kumbeka so ti kuma so kuma kabu vale so mbeka na bisa rutu mbeka na to ngunti ngunti ban mbeka ngunti ko ni na bongi bina kani kwa
2: se ngunti biskete FMF
1: biskete
2: real butter si mbaka kau
1: kuna ndraki kuma ndana so sian kona sa da kana ngunti e bisa umanda bisa u Ya kila ni orto mai mai dene de nambong ibna kani kuarto sangun ti serang au kila o pita tumbe ambul ibna ka ratu o kila ni kem ni sa de gune ngon nambong ni ko sa kem be kana munti biskete do bul ibna ka rombula na vite dini na tumbe vate sana kini be rolo nom do ndui ale ni vale kerto ni sul soli na bna ko vale bonisi amati ko men bongi bna kan dai sanga ni ngule za bi robert k george my mount wellington rombul bna ka bna ko vale bon ndo si amati ko mai o kain romba di sosia ngona ti ko bongi bna kan ni ko o kere me sambi le bna ta no ngor me sa ko men ta ba wain ale ni mbat mbatan ranking ko ngai ndo mbat mbatan wain ni ngona wu
2: Bawa ikat kata.
1: Iya, kerana tu tolong mati ni. I Island Bay, my Wellington, don't believe nak. I saw sekali kena nombor ni buvale, nombor buvale ni sekope. Tiko matuku, tak kena ane buka vitu kawalu. Kei ilia setoran, don't believe nak nak turun ngabi akani. Ane bongi binak ni kuasa ngan ngoleh dability amasi. Believe nak kerua, my Hamilton, ni takkan ni totok tiko nombor la nombor binak endai. Kali tui. Waka wale niyao ni nanumitike ni kina nambongi binaka ni kuwa binaka vale muna siyama tiku maia na PMN Fiji se pama na
2: Viti

0: PMN Fiji.
1: Lau vachu band. Lau vachu band. Vachu haha, va maro te kente tiko na mbongi vina ka nikoa. Nangano sa sibi na tini kandua na rosa vulka lima na miniti. Totolo sa rutiko na tosini ngauna sa apu atali tiko ngai. Vi mama na ua, me kero mai dhava na viwe kani. Vi naka ba lewu na sema tiko mai, vi to kori tiko mai na vi kero na mbongi vina ka nikoa. Parombuka, sa igoi tu tali tingani mahatawa. Ni bula o chulai. O tu tini singa, iyo. Kla sa bo tanga ngwa ya bana mada o kan santa na bona buti ko ni se permida bana yambaki.
2: Batal na bula.
1: Batal na bula. Ayo mentanga ngo. No se per tumtanga ni save.
2: Ya. Kani Christmas?
1: Kani iyo. Nindo tapana yambaki tanga indo. Sa lep tu nga na so mimbili?
2: Lep tu nga onga.
1: Lep na onga.
2: Na lep ni onga tungo. Singira ona lebe.
1: Kina mbili. Ia vinaka. Tamai vilebe beki mdo na biwakani me na rake yo kalandi. Do na numitali tinga na sere terapungo. Mule vinaka ne mani ke lave ni eki kau. Nakwale nando sema tiko mai nebi mbong ni barombuka choa na monlangi e ndila fifita akwila ro nanu mitali tinga na ser tarawango
2: sang ningu le dapta le Palmerston North na matu bale na he heni bono ke mal rongida bati ke nom rondi bu bale batana ke ne hanta bil be penisero ke kali si sabu ro bula bena kana be kani na bongi bena kani kwa tamai bilibi tamai wetsoni tamai tumbuno tibi tendulu ndoli ratu manasa rusio bread lewanda kwa bati ke moses ndo bula bena kana

0: TMN Fiji.
1: Da mana tau na wonga ni ua kei da kau e na sere kei le Lucy. Au ngai rama da chukuna ki ni remix tala chukuna sere ha.
2: Kira ni
1: hata. Ni takani ni tali takatiko na benga rabia na mbongi vena ka ni kua sa wala takatiko ni meidha vangona ni rau benga rabia na mbongi vena ka ndai. Kira usa ababini vena ka sartu ene waka lebo beke muni. Ano buku ni nomini ndo weto kuni. Ka besi mati politiko ma yena... bata bata bina kango ni PMN Fiji se pama na viti aba bini bina kataka tigo na numuni ndo se mama ime na tolo na kaloko meza busaranti ni karona kaloko sana meza buke nungo na niro vinga ravi arto paparo tigo na wekanda na rotu meno buku ni noruto poro karamo ni oti na vinga ravi na bongi bina kandai ka kere tal tigo na bibu soti kisam beka na vosa itong baleza na bongi bina kandai me kero na sireki na vewe kanyirua me kero na ngole tiko na ngalala na bongi vina kandai me adha patala nonda ngono katarava hente na me iberu mozi ndomo talikini ke da velo mani baka lebo ni teimu adhita kamanda